0: 98.5.
1: Yes, Igan.
2: Isa kita ukya na akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas trip ka na. Yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay pagpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan na, unsa man, pagpa-admit ka kay Mudo tira ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
1: Oo niya.
2: Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor, na bigimak, na ugian doon siya.
1: So, wala na inoon, wala na madalag hospital. Wala na.
3: Okay.
1: So salamat kayo.
4: Nanay loss ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba. Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon ginala ko nga bagpalit sa bigimak, bistingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Ginala ko nga kuan mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa Pastor Puro Klima, nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
4: Pastor, salamat.
1: Kisa ni Paliog?
5: Igan, Nene, Dadaw.
1: Dadaw, Igan, Dadaw, unsay ato?
5: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa bisimat, Pastor, kay ugot niya akong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
5: Oo.
1: Tapos, nawalan hubag.
5: Oh, ginawa ko.
1: Nawalan sakit.
5: Nawala pa ng hubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita, tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
2: Okay. Good
4: morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mga Pastor, katong testimony ko ba sa Mijimal, Pastor?
2: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
2: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
4: Mijimal, Pastor, ako kay tamang sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
4: Umbaga kong ito, Pastor. Yaway lang ako ikon. Video mark yung Pastor.
2: Maoba.
4: Tantun, Pastor. Isa ka, butila, huwag pa rin dito sa Juan. Si Butika.
2: Okay.
4: Tantun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buwang huwag ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyar na gino.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
4: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat kayo.
5: Yes, Igan.
6: Isa kita, ukyan, akong banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pakalas-tris, kadna, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Dahil, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
5: Oo.
6: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na Bijimak, na ulian doon siya.
5: So, wa na noon madalag, wa na madalag hospital? Wa na. Okay. So, salamat kayo. The best songs on the radio.

0: Study 8.5 Radio Kaibigan.
1: Ang kinu

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni paliog?
3: Kisa ni may urungan. Agapata, Kustor.
2: Asa, Alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Kustor ba? Kay nagnukrabi sa order na alapa. Dayon, nagpalit ko lang igan kami ke. Akong gi, kanang, upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na, latalata yung ulo na, Katol? Ang ulo?
3: O, si... Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan ilin, Vigimax.
2: Vigimax, okay.
3: Kanang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaron doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo na balik na po dahil nung taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kay ang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Wala na, Pastor. Salamat
2: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang kanang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o, paminaw sa inyohang programa. So, yun ako sa ako ang manang itingan na to ang Vigimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
4: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya ang tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
2: Hindi siya katulog ba? Ayo kani adto
4: tungod sa binhod sa ihang mga tiil ug kamot.
2: Ah, kun sudi katulog tungod kay binhod, so sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Akut gyud daw pastor, dili siya
2: okay.
4: Katulog.
2: Unsa dai trabaho sa imong bana?
4: Sandalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil ug kamot.
4: Ah, pastor.
2: Nakadungog ko sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
2: Yes.
4: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa ganyan po nga, taas pong sugar kina imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, pastor.
2: O, so kamusta na siya karon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
4: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa Vigimax capsule, na ulian di apod siya. Napon ni silingan rin, pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, 50 lang ang Vigimax capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, o sa ko ang bana, na ulian man.
2: Salamat sa Dios, o ang iyang giinom Vigimax Plus.
5: So, praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang Vigimax as in gyud makaayo. Kay wak man gugadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang Vigimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og Vigimax, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, naingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag Vigimax kung unsay akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Ayos, Iga, na pwede palaila o taga-asa?
2: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw di Oro. COVID survivor.
1: Ah, okay. Usa ka sa COVID survivor.
2: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko. Kay pag-swab na ko itong August 13. Then, nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then, mauto. Every time nga, nakapaminaw na may aning BG Max, kadakadlaw. Ningon ko sa kumamang itry daw na ito. Kay nagkana pa nag-testimony aning kuan kining video Max. So mauto pagka August 18 nakama og isa ka battle ani.
1: Okay, nakapalit so, mo usog battle.
2: Nagtunga pagid mi. Nagtunga pagid mi pastor kay ilaha kuan ka buk 30 ako 20 ka capsule.
1: Okay.
2: Then from August 18 two times adin na ako nagtiginom og video Max kauban. Then pag swab na ako, gi swab balik pagka August 23.
1: Yes. Mga
2: pila ka days na kuan na ko na negative na sa kuan sa COVID.
1: Sa COVID.
2: Mo to nga 7 days ra ko sa hospital gipagawas dayong ko.
1: Okay.
2: Eh, negative naman.
1: So, wa kay laing ginom gawas sa Vigimax.
2: Wala na.
1: Okay.
2: Pati akong family nagtunga man ni sumana ko sila. Pagtuwa ko sila, tibok na ko family negative po sila tanan.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
2: Oo, as in grabe jud ang kuan Vigimax.
1: Okay. Salamat kay Igan.
2: Okay.
1: Salamat. O Davao de Oro. Salamat sa pagtawag. Yes, Igan Antonio, unsay ato?
3: Mag-testimony ko pastor. Nagdisgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog.
3: Oo, akong di pa lugos sa makukulakaw pag tinuho baga. Nga gitagaan kong tambal sa doktor. Nag kuan pastor, abot ang doktor na karon nag-sigil ng paghubag sa kontel, na itong Domingo, napalit na ako bigimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
3: Oh. Talagay, you know, Pastor, unong pitura ko buhok akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar, alis, ginoon taro na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
3: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
3: So, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
3: Na ay bupog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di na kayo.
3: Alis, pag tumar na ko sa bigimak, naulian naman.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
4: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong Vigimax kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
1: Oo.
4: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko ana Vigimax kay ako bitaw dalungan pastor basta manghingatuli ko pastor na may muragahi pastor.
1: Okay.
4: Basta patunuan ako pastor palanayan ako sa Vigimax pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas ng pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa butunban pastor. Oh. Oh, pastor. Oo na, mintin ko pastor. Ano yung mabindi mas pastor. Salamat yung pastor. Sala.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.5.

0: DXRK
1: Radio Kaibigan.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Good morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Bijimar, Pastor?
6: Pailaila sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
5: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako hinap, Pastor, sa si 71 na Pastor.
6: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Bijimar, Pastor. Ako kay tawag sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Video mark yung Pastor.
6: Mao ba?
5: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, palit dito sa kwan, si Butika.
6: Okay.
5: Antun, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
5: Oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buha kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyahan ng Ginoo.
6: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
6: Okay, salamat kayo.
7: Atong ipon kayong hangulog kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapas sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up kagayo sa doktor. O diha nga nagulgula akong tanang tumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit mga isoon, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, pinaagi sa instrumento sa bidimak.
8: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Ngayon, natapos na at nagwakas na

Hiram na buhay. Napaglingkuran ko ang aking pamilya at mga kaibigan. Ngunit di ako nabigyan pagkakataon na paglingkot ang bayanan. Bagay na labis kong pinanghihinayangan. Sa anumang kadahilan, Diyos na lamang ang tanging nakakaalam.

0: sa aking mga kaibigan na nandito na lamang. Ako'y lilisan. Ngunit ang aking pag-ibig ay mananatili sa inyong lahat. Magpakailanman. Sa iyong hangganan.
1: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.

0: مستقر.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na kong manghodron na stroke siya. So, gingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
2: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
3: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang ahinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, daluis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan ka nang kanang mag-uutang niyang kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, so ba pa siya nagpa-check up ato? Wala siya na-admit, wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel, kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba na, God.
2: Okay, so...
3: patay-patay ang inom, dili siya mo undang ang inom, dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sigig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos wag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
2: Uy.
3: Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiinan ko siya ang seafood.
2: Okay.
3: Tapos gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. Una, nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na na ang tabang na guna siya kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nagyod muhuot ang iyang dugan, pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala, Pastor Dan. Hantag ka lang, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Magpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, nihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, dagana ko siya na ako. O, nahurot nga, gara pa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko pa sa mamaayo ng
2: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabuta nga makadaot sa lawas.
3: Huging lang ganit ako sa Pastor Dan.
2: Okay.
3: Nga mag-inom, ayaw na din pagbalik ka anak kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa Tagum.
4: Mabuhi si Minigo, Igan.
2: Sige, padayon.
4: Inigin ba?
2: Oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo. So,
2: daghan.
4: Oh,
2: duha ka bug igan. Duha ka bug. So, okay, inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Palipalayla og taga-asa.
3: Tagpasod, nagatagom.
2: Tagom, yes, apatayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Nienong, 5 anyos. Ako paminaw ang inyong programa sa radyo.
2: Okay, salamat igaayo.
3: Sa ko kay Strok Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos na kalakaw ramapong ko.
2: Uy, salamat.
3: Tulo na kabutilyang, tulo kabutilyang bigyan makakong napalit.
2: Okay, igan, sige.
3: Mas niya, nagtong isang gabi, gasakitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigyan mak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos na ayur man.
2: Salamat kay sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong hiyaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong hiyaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
3: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
2: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan paliyoga?
4: Teresa, taga Kolonya. Prop 3, Kolon... Valencia City. 73.
5: Gagamit ka ano, Pitimax?
4: Oo, gagamit ko.
5: Hindi na ka nagagamit ka na?
4: Sa una nagkagamit ko, nilulian mo ko, nagpalit ako kung otro.
5: Sa higipati nyo ba?
4: Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung nagrugusay, kapuyon ko, nilulian man.
5: Maingon mo sa BGMAX?
4: May salamat kayo sa kuan, kanang BGMAX, nga nilulian ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning BGMAX kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang samput. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o BG-Max. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nga bukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo. Whoa!

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, hello Kaibigan.
3: Hello Pastor, ako na si Rachel Bailon Lumano, taga Banlag.
2: Taga Banlag.
3: Pagkakalanak ko sa Ginoo Pastor, ha? Sa nga, kaayuhan, iyang lahat ng sa akong pamilya, sa akong labi na taong anak. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kinikatabang sa akong anak Pastor. Nangyakini ako anak, pagkita ko anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Katinsya na, karoon lang ko nakatao, nakaano.
2: Hubag ang paa sa mong anak. Pila yung edad?
3: Nagsugo na ng 3 years old, Pastor.
2: Okay, so okay siya karoon?
3: Oo, katong giyupira sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko anak, pabalik-balik sa doktor. Wala, wala'y kaayuhan, kaduha, giyupirahan kini, pero wala nga po, giyupirahan kini, kaduha. Nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulog sa dilit na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pagkaon. Katulog, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat po sa Ginoo.
2: Okay.
3: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Ang murog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa disyama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
2: Okay.
3: Ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kugyan na kini sa akong bana sa Ginoo. Kung unsay iyang
2: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Kaayo.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayahan ako siya nga palit o bijima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yu'y hunong sa akong dugo nga nigawas gid apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigjimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigjimak nihupa akong dugo tapos pag tulo kag adlaw gikan karon tulo adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B. Di ba ya basta-basta magtrabaho ka sa Flying B. So naayo to siya. So pasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi. Protection, kinahanglan yun, igsoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
2: May buntag din mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
5: Kaya, Irinyas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Bigimax. Nag-ginaw ko kay gigamit ang Bigimax nga na-iskan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pata.
2: Okay, tapos?
5: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Bigimax.
2: Oo.
5: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Bigimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayo akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Bigimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
5: Duha ka adlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
5: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, punta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko na taong doktor na naado sa labero. Ibalik,
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Masayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
2: Kinsa ni taga-asa palihog?
5: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
5: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
5: Lang ko Pastor Dan din sa ano BG Max kay nakita ni Pastor Dan nga bulhol ako ang tukay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nagpalit lang ko BG Max kapsul Pastor Dan ako nakainom.
2: Okay. Murag ni bati mo nga murag na bungol ka?
5: Bungol-ngol kayo kung tutay to sir dan to.
2: Ang ngol-ngol?
5: Bungol-ngol, kaya ka na magsigaw sa bukata. Para to, buhat pa sir dan, duha ka kapsula. Inom.
2: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ninong kapsula, karo nawala iyang ngol-ngol?
5: Oo niya. O, pastor dan. Tapos naputoy tayo pastor dan nga natukulong sang. Tapos, moto kong gibati sir dan. Isa ka kapsula na ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo, ha?
5: Salamat.
0: Mo 98.5

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan. Kinsa ni palihong taga-asa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kayo sa pag-testify. Yes, igan ka na. Kamusta man?
2: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BG Mac.
0: Yes, go ahead, igan ka na.
2: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
0: Oy, natumba ka?
2: Natumba.
0: So, unsa natabo na yun?
2: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
0: Oo.
2: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
0: Okay.
2: Igura na kay kanang nauga.
0: So, salamat kayo o mga importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay BG Max kanunay. O si ato masulti sa itong mga tigpaminawan?
2: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga magkahinanglan ta, makatabangan ta.
0: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
3: Unsa ato igan?
4: Nakoy magulang, Pastor, ba nga nag sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduo ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
3: Unsa dai ang sakit?
4: Duha na ka bulan, Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka nang
3: tapos
4: sa julin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha ka buok, Pastor.
3: Duha ka buok.
4: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, Pastor.
3: Yes.
4: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
3: So, nakasalba.
4: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
3: 2 months. 2 months nga naglubog, nakigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiang matiin.
3: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod.
4: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor, nag-gid yung mga bukol siyang lawas, Pastor, nangawala man ka na.
3: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
4: Sige, Pastor.
3: Okay, salamat. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
6: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ko sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
5: Mm-hmm.
6: Oo niya, tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan yun, nagpamati ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
5: Mm-hmm.
6: Oo niya, muna, gutuloy ko sa inyo ang Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naga naman nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Ang pangalan o kagaasa ba?
8: Violeta Dawa, para Purplu si Alani Cordinto.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo, oh, sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayos kaya sa panomot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
7: Mm-hmm.
8: O bisan mga katol-katol sa inyong panit kung kanang ratag na dapaw, ayos siya.
7: Mm-hmm. Pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
8: Lugay na.
7: Lugay na.
8: Pero karoon pa po ng interview.
7: Oh.
8: So good sa aroma. At so good na kuan.
7: Sa Vegemax, user po kang Vegemax.

0: Max.
1: Yung Celia po na.
0: Na o sa yung edipisyo sa Vigil Max Celia. Napay.
1: Mayo siya. Taghan ang iyang pwede madala na balatian. Labi na sa Huba. Sa Ubo o bisan sa Kalibang.
0: Sa'yo, maingan niyo sa itong mga viewers pa ba? Sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
1: Para sa ito, istingan na ito ang Vigil Max o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nakamatutan na maayos sa sarang balatian.
2: Yes, Egan Marites.
3: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa uma.
2: Oh.
3: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto og dito sa kainit sa Pastor so
2: acid,
3: ang pupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then pamao lang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na an ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
2: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
3: oo okay na Pastor
2: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Iga nate salamat kay Gayo iganti sa blagan lang nga Damulog. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga tiplet.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyahang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit, kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusa akong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kay kaya bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit tayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o mawato pagkahuman ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Kinsa di palihog?
4: Si Sir, po sa ni Dres Kinilazan, Pastor Dante, palit ko Bigimak, dito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
3: One month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
4: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
3: grabe ka sakit
4: akong magpan.
3: So, unsa ka to, taas ibang sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
4: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpato na pagsigap sa doktor.
3: Okay, pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
4: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang Bigimak. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalang yun yan ang Bigimak na kapsul na may nakayo sa ako.
3: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
4: Ako si Charboy Dayan.
3: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka ding ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, onsa yung atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang Bigimak gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinoon sa'yo mga asawa?
5: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot na sa resulta, dugay kaayo. So sige lang yapog sakit ang iyang tiyan. Then niyang yung sa doktor kay kung ano man ang COVID ato nga time. So niyang yung mga muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga Bigimak. So maurak to akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon, ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o sa atong mga testify igan.
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apungagi, UTI.
2: Oo.

0: duha na kaadlaw yang UTI. Unya nang utana sa ako kun untay itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero ka-try talagi ingong ko.
1: Oo.
0: Na ingong ko, may parisya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kay wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siyang kiyan ko. Sakit na bukit kaya. Sakit mangit kaya ng UTI. Oo.
1: Tinood.
0: Pagkini ha, na tingana siya kay wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
1: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Pastor, good morning.
6: Good morning. Yes.
5: Igan, Maripesan to siro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
6: Lagandang Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siyang, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, ina naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasman pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
6: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa nipalihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ato nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak. Isa gito ko sumala pa so nga, dili ko makatalong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anim ako din sa balay si Chris Amor, kay Tukim naman sa kami.
2: Oo.
3: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko pa so na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa CCL, makatalong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Magpangalan ng pag-aasa ba?
5: Violeta Dawa. Pag-aproblo si Alanit po dito.
4: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
5: Aroma.
4: Oo, sa yung benepisyo sa aroma sa inyo?
5: Mayos niya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
4: Mm-hmm.
5: O bisan mga katol-katol sa inyong panit, kung kanang rapag na dapaw, ayos siya.
4: Mm-hmm. Pinalakakatuling nagagamit ang aroma?
5: Lugay na.
4: Lugay na.
5: Pero karoon pa palang interview.
4: Oo.
5: Ang so good sa aroma. Sugod na kuan.
4: Sa Veggie Max, user po kong Veggie Max.
5: User niya po
4: na. O sa yung edificio sa Veggie Max, yun ba? Nakapay.
5: Mayo siya. Tanghan ang iyang pwede madala na balatian. Labi na sa hubak, sa ubo, o bisan sa kalibak.
4: Sa'yo, maingan niyo sa itong mga viewers, mama, sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
5: Para sa ito, istingan na ito ang Veggie Max o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nagamatod at namayo sa sarang balatiya.
6: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
6: Mag-testimony ko sa Biggie Max, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
6: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay, ato man ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya Biggie Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun na ko akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
6: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doktor kay ubot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
2: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
2: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo Igan Marlon.
4: Kagato ko sa ako ang best friend. Ngun siya ay nagsakit baya akong anak. Ngko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusalay gud ang bidimak friend kay nang sa kuan experience niya nako nga naayo gyud ko. Unya kay ngun siya tinud ka nakadiha. So, nada. Nagyud kay dili man ko magpakawala og bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Ngun siya nga kuan ko bi isa lang. Ngko, duha dagana lang. Sa dili isa lang. Ako gyuning anong tanawon og maayo bagyud ko iam ampu ipud ayo pud ayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
2: okay
4: nga,
2: Igan
4: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma mun siya maligo na kumo hey, naayo naman ko ya pagadto na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
2: okay
5: na nay loss ni Pascal. Na diri nga itaw diri nga dili sa doktor ba dili sa kaginawa dili sa kalakat nga layo dayon ginan ako nga bagpalit sa bigimak pistingin ninyo dayon kay nag-inom sa pastorsin ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, i-kwan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
5: Pastor, salamat.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka bat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: At diyan nagwakas ang maligayang araw ni Magellan sa Pulunong Mactan, long time ago.
1: 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukyan akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalas trip ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yung hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masanan niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, anang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
1: Oo niya.
2: Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na Bijimax, naugian doon siya.
1: So, wak na inoon, wak na madalag hospital. Wak na. Okay. So salamat kayo.
3: May buntag ni mo diha kaibigan.
4: Morning, Pastor.
3: Yes, sa paliog pa na ila.
4: Elisa Dilco, pagakantandungan, baganihan.
3: Okay, unsa ato igan, Elisa?
4: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula. Dayon wala mi kay balo, Pastor, ba nga makadaot dai tong tagok niya. Unya, pagkaugma, natingan ang mami nga na murot naman iyang mata. Napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
1: Oo.
4: Unya, natingan namin nga, naburot naman pagkabuntag. Kuha na namin, nagdesisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Moto nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang may gid madakuan imong mata. Moto ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat gid kami nga tungod sa bijamak, na ayaw gid siya ba?
3: So, nikupos so, ang hubag, nikupos ang hubag.
4: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gikuan, patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
4: Mauto ka, salamat sa Ginoo kay nagkupos, naghuyos gid siya ba
3: ang mata. Siya. Okay. Asa ang asang hubag sa sulod o sa diya sa gawas palibot sa mata?
4: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutan na to ba? Nagpula tapos sa gawas ng hubag, burot ba nga naggamay ang mata?
3: Ah, okay. So, ko ano halos di siya magkita. So, karon
4: okay na kay sa Pastor kay pinaagi sa Bijamax na pangid siya ba na ayo gid niya nga mata. Salamat okay. Mi sa Ginoo kay Pastor nga kuan jud sa power gid kayo ang kuan Bijamax nimo, Pastor. Salamat.
3: Okay, o, salamat gid kayo. Salamat kay iga.
5: Kanang lakoy siya nang gibati na nahumutong panglaba, Pastor, naligo ko.
1: Okay.
5: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pating ko, anak ka nang lain kayo, mura na kung ka nang, kung kay dagan, kay kung gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kay numdum ko sa Bijimax, Pastor, ikuwayan yun ako, Pastor, pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawas ng Pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga. Karong pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ko na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun ang Bijimax nga. Kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nagampog mo ko sa Ginoo nga. Paginom na ko sa sambal nga maayod yun ko.
1: Okay.
5: Na ko'y feeling na ko, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya. Dahil nindot yun ang Bijimax day. Kung diin man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
1: Oo.
5: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
1: Salamat, Ginoo.
5: Tagatagong,
1: Pastor. Okay.
6: Tagatagong.
1: Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagong, Denny. Salamat kayo, ha? The best songs on the radio.

0: Martina. Ibigin mo lamang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ang gusto mo.
1: Siya nga?
0: Oo. Kung gusto mo ng telebisyon, bibigyan kita dalawa.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng kotse, bibigyan kita tatlo.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng bahay, bibigyan kita apat.
1: Oh, sarap!
0: Sing-sing na ginto, brillante, Rilopol Seras. Kung gusto mo lumayas, lumayas ka na!
1: Ba't mo ako palalayasin?
0: Masyado kang magastos!

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Iga, na pwede pailaila o taga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutaga Mabini Labaw di Oro, COVID survivor.
2: Okay. Usa ka sa COVID survivor?
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko. Kaya pag-swab na ko itong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mauto every time nga nakapaminaw na mi aning BG Max kada kadlawon. Ningon ko sa kung mamang i-try daw nato uma kay daghan pa nagtestimony aning kuan kining BG Max. So mauto pagka August 18 nakama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo gusto battle.
3: Nagtunga pa gid mi pastor kay ilaha kuan ka bug 30 ko 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then from August 18 two times a day na ko nagtiginom og BG Max kauban. Then pag swab na ako, swab balik pagka August 23.
2: Yes.
3: Mga pila ka days na kuan na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Mo to nga 7 days na ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Kay negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing giinom gawa sa Vigimax?
3: Wala na.
2: Okay.
3: Pati akong family, nagtunga man mi, sumanak ko
2: sila.
3: Pagtuwa po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang koan Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
4: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, palig pala ila, and then taga-asa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipaabot sa kanginan?
4: Pag-testimony lang ko sa Vigimax nga akong napalit.
2: Okay, sige pa tayo, Igan.
4: Kay namugo kay Papa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og Vigimax Pastor Dan. Sa una, dili ni siya kakalimbang. Dili ka maulili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa Vigimax. Tagka na siya Pastor Dan gibawas. Nag-gamay na iyang tiyan. Makaihi na pulchag tarong. Tapos nagtulog na pulchag tarong. Sa karon Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko Pastor Dan sa Vigimax akong dipalit. Nakanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na nabapawal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagan ko sa Ginoo o makaayo sa balatian.
2: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos. O sa may imong mitsay sa mga katawan na naminaw karon.
5: Ako gusto mitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal, naulian din siya ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay. Numero 1 sa balita.
6: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Og kalingawan sa Bukidnon.
2: Radyo Kaibigan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Isa po na kong manghudron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bigimak. Pagpalit niya bigimak, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaluyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo sa gumikan sa bigimak. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, masalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
3: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
4: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang ahinay ang kuan, signal.
3: Okay, o si Ato Igan?
4: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
3: Oo, kamusta naman siya?
4: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh, kuan ka nang kanang mag-uutang niyang kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
3: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
4: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala man din siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
3: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-angto sa anang sakit?
4: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggod ka ayaw kung ba na, God.
3: Okay, so...
4: patay-patay ang inom, dili siya mo undang ang inom, dili siya makatulog.
3: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
4: Uy, dako na, Pastor Dan.
3: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
4: Oo, nakadungog ko sa imo, anak Pastor Dan, kaya patidyo na akong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan na nga. Sikig inom sa tambal, unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no? Tapos wag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
3: Uy!
4: Unya, unang malang gihapoy alivio, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, nandun siya ang seafood.
3: Okay.
4: Tapos gihapon siya, unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all-in-one, nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kotis na nato ni pang magpalit daw ta akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
3: Oo.
4: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna to nga, kuan ka na ang tabang na guna siya, kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nagyod muhuot daw iyang dugan, pag sabuton daw niya nga murag, mag-isod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
3: Okay.
4: Mawala si Pastor Dan. Hantag ka lang. Mawala na kid nag-uot ang yandugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan. Nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya ngayon siya, Pastor Dan. Hantag ka lang. Dagana ko siya nga. O nahurot nga. Gara pa, Pastor Dan. Ano siya bahala na daw. Makagasto siya. Dako ba sa mamaayon ang
3: Diyos. Okay. Igan. Salamat kay Igan. O akong advice kung namin na imong ba nagkaroon. Ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
4: Huging nang ganit na po sa Pastor Dan nga
3: magsigarilis.
4: Huwag inom, ayaw na din pagbalik ka anak kung gusto
3: okay.
4: Kang mabuhi.
3: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
4: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
3: Okay, gikan sa Tagum.
5: Mabuhay si Minigo, Igan.
3: Sige, padayon.
5: Inom,
3: oo, tapos?
5: Oo, nigawas ang bitok.
3: Ah, nigawas ang bitok?
5: Oo.
3: Daghan.
5: Oh,
3: duha ka bog. So, okay lang inom kag Vigimax. Okay, salamat ka Igan. Salamat kay kayo. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Atong ipon kay ngamulmo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10. O taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayud kaluoy sa Dios. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimar.
3: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng almurana. Tapos burus na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bidyimar. Tapos 4 days lang ang tumar, Pastor, nadula itong iyang kwan, nabukol sa bulit. Dako na, Pastor, murag kwan na kadako, dako pa sa itlog. Sa karun, Pastor, nanganak siya katong February 15, sulod sa apat ka adlaw, Pastor, nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko, himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
4: So, praise God. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Digimax. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yon sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang Digimax as in gyud makaayo. Kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyug og matres hantud karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga tuohan gid nato ang Digimax nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon. Buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato nga time, kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, nung atubang na ko sa pertahan, kaya mong trabaho na lagi ko. Kaya tulog pa kaadlaw ang akong absent. So, pag atubang na ko, nilabtik yun kasakit sa kungipon nga walay ka butangan. Muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og ioperahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidjima, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So, pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bidjima kung unsa akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Kinsa di palihog?
6: Si Igan Lara doon yung pastor, diri sa Marina, Venezuelan ko sa Bato. Ako yung testimony doon, pastor, na kada kayo ang kuhaan ng video ng pastor, kay na ulian din akong sakit sa 3NI. Nakapang nagligag mulan, among dito ultrasound sa kong mama o ate.
5: Oo.
6: Ngayon sa yung sa doktor, kung daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo, kung pagpanganak na ko sa kong bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakawag daw dito sa sulod. Pero ang ina sa kong mama, titingan daw sa ang kuan, ang bigil na. Nakarin pa sa akin, arang-arang na kung pamino ay, hindi na kayo sa kitap.
5: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisila na North Cotabato.
7: Magpangalan ng pag-aasama.
8: Violeta Dawa, taga Porto si Alani Cordinto.
7: Okay. Ma'am, user ka og aroma?
8: Aroma.
7: Oo, unsa yung benepisyo sa aroma sa imo?
8: Mayo siya sa panumot, mga katol-katol sa panyo, tuto sa bata.
7: Mm-hmm.
8: O bisan mga katol-katol sa imo na panit kung kanang rapag na dapaw, ayos siya.
7: So, pila na kakatuwing nagagamit o garuma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Oh.
8: So good sa aroma. So good na ko.
7: Sa Vegemax, user po kong Vegemax?
8: User niya po.
7: O sa yung beneficio sa Vegemax sa iyo ba?
8: Mayos siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba. Sa obo o bisan sa kalibaka.
7: Sir, maingani mo sa itong mga viewers pa ba? Sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung hindi atong nakamatod at namayo sa sarang balutuyan.
0: Nadi 8.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Taga-tago ni Pastor.
2: Taga-tago. Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Naluwi ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luwa tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang ilang almoranas, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karun? Okay na yung paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
5: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir, kay dati, wala magkukadungo doon ako, din yan. Natungog nung po na ako sa ko ang kaila, sir, ang user po niya na, so nag-try ko.
2: Mm-hmm.
5: Yeah, before ko gagamit sa BG Max, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
2: Mm-hmm.
5: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawagan yun, pamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, ban dapi daw, sir.
2: Mm-hmm.
5: Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyo ang BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganamanam nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
4: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
5: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
4: 5 months.
5: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
4: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
5: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo protokong BG Max Plus, sir.
4: Okay, sir. Salamat, sir.
6: Ang pangalan o kagaasa ba?
7: Violeta Dawa, pagpuro si Alani po dito.
6: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
7: Aroma.
6: Oo, oh, sa yung benepisyo sa aroma sa inyo?
7: Mayos kaya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
6: Mm-hmm.
7: O bisan mga katol-katol sa inyong panit kung kanang ratag na dapaw, ayos siya.
6: Mm-hmm. Pila na kakatuig nagagamit ang aroma?
7: Lugay na.
6: Lugay na.
7: Pero karoon pa ko ng interview.
6: Oo.
7: Ang so good sa aroma. Sugod na kuan.
6: Sa VG Max, user po kong VG Max?
7: User niya po na.
6: O sa yung medication sa VG Max, yun ba? Napay...
7: Ayos siya. Tanghan ang iyang pwede madala na balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibang.
6: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers, ma'am, sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
7: Para sa ito, istingan na ito ang VG Max o aroma.
6: Mm-hmm.
7: Ay wala tagibayran kung dili atong nakamatod at namayos sa sarang balutiya.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Ulian din siya ako sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
4: Okay. Palipalay laog taga-asa.
5: Sir, pastor, taga-tagom.
4: Tagom. Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong, 5 anyo. Saan ko paminaw ang inyong programa sa radyo?
4: Okay, salamat igayo.
5: Sa ko ka stroke, pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
4: Uy, salamat.
5: Tulong na kabutili ang, tulong kabutili ang bigama ka kung napalit.
4: Okay, igan, sige.
5: Mas niya, natung usap gabi, gasakitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyan mo akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
4: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
4: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
5: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
4: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kayo. O kinsa kaning pangalan, Palihog?
6: Kinsa ni Palihog?
7: Si Sir Moise, ang leader is kinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pinsi mag-video lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
6: 1 month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
7: Grabe, magkalakaw ko, Pastor, pero
6: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
7: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsikap sa doktor.
6: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
7: Ako, kung ikaw, salamat sa ginawa, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahal sa ko.
6: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
7: Ako si Charboy Dayag.
6: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924,000 ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: Kinsa ning taga sa Palihog?
6: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
5: Igan Maymay, taga sa si Igan Maymay.
6: Taga Talomo, Santo Tomas.
5: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
6: Lang ko Pastor Dan din sa BG Max kay nakita ni Pastor Dan nga bulol ako ang tutay Pastor Dan tapos Wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko. Video. Para kakapsul pa sa doon. Ako nakainom.
5: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
6: Bungol-ngol kayo. Kung tutay pa sa doon.
5: Ah, ngol-ngol.
6: Kung nag-ngol-ngol. Kaya ka na magsigukal sa bungkat. Para to. Buhat pa sa doon. Duha na kakapsul. Inom.
5: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo ni mong kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
6: Oo nya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan nga natukog lang sang. Tapos moto kong giba Pastor Dan. Inom isa ka kapsula ayun.
5: Okay. Salamat kayo Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
6: Salamat.
5: At agalan tayo. Yes, Igan na Roselyn.
7: Pastor, kanang sinidyo ko paminan ni pinagpalang musika kadagadlaon niya. Kanang ako yung napong Pastor nga maigid ang gimak Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan Pastor nga. Hindot di siya Pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og BG Max.
5: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
7: Kita Pastor kaya na-probe na ko nga maayo gyud ang BG Max. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
5: Ay, gainom
7: ko kada buntag.
5: Sige Igan na. Salamat kay Igan og salamat kay Gaya.
7: Makatabang gyud ang BG Max Pastor.
5: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Marisa. Yes, apa dayon?
2: Nay nagubag sa mata sa akong anak nga. Nagpalit ko kang igan idna og tulo ka digima. Akong gipainom pastor, kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
1: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
2: Oo pastor, maginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
1: Okay, salamat kay igan.
3: Hello po, Dava Oriental Pastor Dan. Gapasalamat ko diha sa Ginoo kay pinaagi sa digima kapsula nga akong nainom. Kainom ko og 5 ka buok pastor Dan. Ang akong gipati gikan ko sa ospital, wala koy nakita nga kayuhan dito. Ako ni Basi nga nagitong ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito yung kayuhan.
1: Pila kaadlaw sa ospital?
3: O balik ko tulo kaadlaw ko, sir.
1: Tulo?
3: Pinaagi ko dito na radyo katubagan ang ako ang mga gibati sa kampalawas. O kana murag itugan dito sa Ginoo nga kanakakula na maugay gihatag ako nga para matatabang sa ako ang gibati. Gani ako ang asawa ko, sir. Nakainong usap niya na sa kagadlawan sa siyang hawak. Pinagi sa panalangin sa Ginoo, pinagi sa kapula. Pasalamat akong asawa na kaya karon nga kaimtang pagbangon, dito tulan.
1: Salamat kayo, Igan, gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
4: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
5: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
4: Nag-crack ang bukog?
5: Oo, akong di pa lugos sa magkukulakaw, pagsimahubaga. Nga gitabihan ko tambal sa doktor, lakad ba, kung pastor, abot ang doktor na karoon, nagsigil ng paghubag sa kontel, na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
4: Oo.
5: Talagay, sino ako, pastor, unong, pito na ako akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar, alis, ginoo ang taro na ugian man.
4: Nikupos ang hubag?
5: Hubag kayo, akong tiil.
4: Karon, wa na nagubag ron.
5: Nagkupos na, pastor.
4: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
5: Na, ibupog, nag-crack na kayo.
4: So, yeah. Di na
5: kayo. Pag tumar na ko sa Bajimak, naulian naman.
0: Number one means you're always on top.
6: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radio kay Bida.
1: Your number one radio.
2: Nanay last ni Pastor. Na diri nga itaw diri nga kay doktor ba dili siya kaginawa dili siya kalakat nga layo dayon ginala ko nga bagpalit sa mabigi mak bisitahin ninyo dayon kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kuwan mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibangon sa Pastor Puro Klima. Nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
3: Yes, igang kana, kamusta man?
4: Anang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
3: Yes, go ahead, igang kana.
4: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
3: Oy, natumba ka?
4: Natumba.
3: So, saan natabo na yun?
4: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
3: Oo.
4: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
3: Okay.
4: Igura na ka ng nauga.
3: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX
4: sa nunay.
3: O, si Ato Masulti sa itong mga tigpaminawan.
4: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAC nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta makatabangan ta.
3: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
5: Akong pagpasalamat, Pastor, nga one good no. Akong bana na ulian. Gaya kong pagpasalamat, Pastor. Kaya ako po, dihubak ko, Pastor, pulo kadlaw, tumaran ako ang BGMAC. Na ulian ragi ko, Pastor, akong hubak. Ako gaya kong pagpasalamat, Pastor.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Brought to you by Daddy Dasmi.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Pastor, ako lang. Ako yung kanang gibati na nangungusong panglaba, Pastor. Naligo ko.
3: Okay.
2: Ako sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pati ko anak ka ng lain kayo, wala kong ka ng, pagkar kayo dagkan, kasi gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kaya numdum ko sa bigimak, Pastor, iuwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot ng nanggawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa akong kagaling pinuod jud ang bigimak nga kanang na ang makaayo jud nagampo ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko.
3: Okay.
2: Na ko isili nga nako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo.
3: Oh.
2: Nakapaminaw lang siya, Pastor. Unya ni palit siya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang bigimak dai. So diin man dai kakakwasa nakapaminaw ko sa imong radyo kay pakusgan lang ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
3: Oo.
2: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
3: Salamat, Ginoo.
2: Tagatagom
3: ako, Pastor.
4: Tagatagom, okay.
3: Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha? O sa ato, Igan?
5: Na ako'y magulang, Pastor, ba nga? Sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala kong bigimak. Bolo ra kabuok mo da akong gipalit.
3: O sa iyang sakit?
5: Duha nakabulan, Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
3: dampo
5: sa julin, Pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanaon, Pastor. Sa inom na ako sa bigimak. Duha kabuok, Pastor.
3: Duha kabuok.
5: Dayan siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ko sa utro. Dora, di hapong kabuk, Pastor. Dua,
3: yes.
5: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
3: So, nakasalba.
5: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
3: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
5: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
3: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod na.
5: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagid ko mga buko sa ang lawas, Pastor. Nangawala man ka na.
3: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay kayo.
5: Sige, Pastor.
3: Okay, yes, salamat.
6: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
7: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagom. Taga-Tagom po.
6: Ay, Tagom.
7: Tagom po.
6: Sige, Alex.
7: Tagom sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
6: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
7: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung bigimak, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
6: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na Vigimax Plus?
7: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
6: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
7: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
6: Nagubag?
7: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
6: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Guy.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Brought to you by Daddy Dan's Music Library.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, nang siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman na siya makalihok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: O sa ato, Igan?
4: Na ako'y magulang, Pastor, ba nga? Sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
3: O sa iyang sakit?
4: Duha na kabulan, Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay mang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
3: dampo
4: sa julid, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, Pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok, Pastor.
3: Duha kabuok.
4: Dayan siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na po sa utro. Dora, di hapon ka po, Pastor.
3: Yes.
4: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
3: So, nakasalba.
4: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for
3: 2 months. 2 months ka naglubog, nahigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
3: Upat lang kakasuraan na inom. Nakabakod na.
4: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor. Nagdito mga bukol siyang lawas, Pastor. Nangawala man ka na.
3: Nangawala na. Salamat kay Igan, na. Salamat, Igayo.
4: Sige, Pastor.
3: Yes, okay, let's salamat.
5: Yes, Igan Marites.
6: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oo.
6: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang sa acid dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so
5: okay.
6: So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto og dito sa kainit sa acid Pastor so
5: acid,
6: nang tupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then pamao lang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
5: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
6: oo okay na Pastor
5: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nai-Vigimax sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Igayo. Iganti sa blagan lang at namulog.
0: Number one means you're always on top. Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
3: Kaya mag-testimony na ako, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
3: Oo, akong ripa lugo sa magkukalakaw, pati mahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma-kuan, Pastor. Abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kuntil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag pa kayo.
2: Oo.
3: Talagay, you know, Pastor, unong, pitura ko po akong napalit, ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Talagay, you know, ang taron na ugian man.
2: Nikupos ang hubag?
3: Hubag tayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron?
3: O, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
3: Na, ibupog, nag-crack na kayo.
2: So, yeah. Di na kayo.
3: Pag tumar na ko sa Bajimak, naulian naman.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Aniyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan. On sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
2: Oo.
7: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga pitlet.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
7: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet?
7: Oo, Pastor.
2: Yeah. Okay, salamat
7: Pastor,
2: sa Diyos.
7: Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
2: Oo.
7: Kasi sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong nga mapalit ko Vigimax, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong kilid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
1: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Ah, yes, akin sa Dipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikigo, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating karula. Niya, ato sa lang kung OBG, Max, pwede ko siya ng Igan Vigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko siya, Pastor, wala, hindi lang kapatang sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit, Pastor, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Lagi,
0: pila kapsula imong nainom?
1: Na,
0: salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Duha ka buok.
0: Duha na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios. Ah?
1: Ayaw, Pastor. Salamat.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, unsa ato igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, si Simon, ito sa Bigima, Pastor, sa kung pwede akong ikot, pangkating karula. Niya, ato sa lang kung Bigima, pwede ko siya ang igan bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero, pwede ko siya, Pastor, wala, gilang katotong kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: ah? Oo, gasakit, pagkatotong, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok.
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor.
2: Oo, sa nakapamatuod yun, saka ayos sa Ginoo na giyagin ito na kanina ng Vigimax, Pastor. Katulad din sa tubig na mo, namay kanding na dagan ka ayon niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero.
0: Oo.
2: Mutungan, ito po akong hero. Grabe gid akong adlok lagi na nasa mapakan na wamang gid magdugay nakapakman gid siya na pilit magid niyang dako kayo niya pagka kuanda yun adto ang kanding naligid na gid to kay kuan kikirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid akong ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani sa dako para magid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkawan akong ampo nakadumduman niya akong pagumangkon na yun siya ang tidam kaya kay na lang Bidji Max diya atong tambalan di mo to na among giyaban o Bidji Max daw din ka buhok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding Pastor pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang yun tong kanding o wala gid maunsa o sa gid po sa makapamatuan Pastor nga gita na lang.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: Hindi makigid ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog niya. Karoon, ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala ka na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagangutana.
0: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: yan indani.
1: Ayesa, igan palayog?
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatagilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos, ayang sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ayang sakit, igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Galuspad. Niya, maulang itong gatagilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit. Karoon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Saan ni Palihog?
1: Ito na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, saan ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatugilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Noto yan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na yun. Misbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kaingan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman rin sa doktor ang iyang sugar, namin naman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong kambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Marakabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa lang ko, Bikima, pahit ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Karoon, sabay ko sila, Pastor, wahagi lang kapatang sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: Oo, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karoon, wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Ayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito kumana pa so nga dili ko makatalong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Milamon sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro sa pasto na hinahihay og ka wala ang binuhod sa CL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Ban?
2: Pastor Dan, yes. Si Igan Normani sa Mailag.
0: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
2: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Mac.
0: Salamat kayo. So, okay na siya yung
2: ubo. Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa udto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
0: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
2: please
0: kayo.
2: Please,
0: Pastor,
2: sa BG Max.
0: Yes. Salamat
2: thank
0: kayo.
2: You,
0: okay. Isa ni Palihog.
3: Harold, nakakita niya, Pastor, sa Old Kibawi.
0: Yes.
3: Pasalamat po ako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
3: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
3: Sakit kay gulo sa pasur. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
3: Dahil nagpalit ko kay Inday. Uli ang ini. Uli ang silang baramag. Wala may power to sindahan kaya na nito ko ilang nabaro nagpalit.
0: Oo.
3: Wala ka man napulo ka po kapsul pasur. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Yung mo pero mo cross din sa kuntunga sa mata ba dito sa antang wala na ba hin o katuo sa una. Mao ko ni palit ko BG Max sir wala ara mag napulo ka kapsul na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
3: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
3: Oh, salamat ya sir mo palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong ipainom bug sila sa kumbata sa sakit yan til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
3: Gibati kana ngulo sa yang kiting ug yang mga
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
3: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba rin? Mubalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di talagyan kay sa Ginoo. One time. Wala rin magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
3: Yes, salamat, Pastor. God bless. One okay. Power sa inyong program.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pila na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Ah, yes, so, akin sa ni Paliog.
1: Direk sa Tuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes, on sa ato, Igan, Eric.
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa Bikima, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Niya, ato sa akong Bikima, nagpahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Ah, pero, sabay ko siya, Pastor, wala, hindi lang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan, sa pwede dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka silya iyan napalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ko eh, dito mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. Bili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong gibati. Nga grabe gud nga. Dapalinto na po. Bugma nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Batang mukakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe kang kasakit. Grabe kang kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha. Na dilip mo ko galihok na mag-andam kay dilip gid na po makuha na kong tiyan ba na grabe gid na kasakit. Mato pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barang...

0: cancel. Unsay kayuhan ni mo na angkon gamit ang atong video box plus sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og isima Korea po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, pastor, gana. Iwang pagyo ko sa una, kayo, pastor. Wala ko kalag. Maroon na uli-uli.
0: Ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.
2: Yes, akin sa dipaliog.
3: Igan diring ni Pastor Dan.
2: Yes, igan bing. Sa ato, igan bing.
3: Asong mama, igan bang. Yung glitter, bitaw sa liog. Kaya
2: oo.
3: Nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung glitter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung glitter niya. Karoon, may kupus-kupus na.
2: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya. O, isa ka buk.
2: Isa ka liya.
3: Pastor.
2: Yes.
3: Anam-anam nun niya. Inom.
2: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa VGMax Plus.
3: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko VGMax.
2: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko, enlarged heart, Pastor.
0: Enlarged means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gisima, kuriya-kuriya karon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, kanang, iwang pagyos ko sa una, kayo, Pastor, wala kong kalag. Karon na uli-uli
0: ang ako. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, Sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng Pian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Pian ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang Pian, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang Tian?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga unsa kay ito murag kapoy unsa to murag nalimot ang testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya kay naglampas mangod to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya gapoy kay siya lawas murag nagpulang yang mata sa kakapoy sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya gitainom na ko siya og kuan bigi mak then gipapahulay og kaugma nakalampas na pud siya.
1: Salamat siguro kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energized niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: bibin ng tisilya ni sa purok na balinsa ko sa Sardade. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At yung naging bulan mang good, pag anji na mo diri, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa Ibiza? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga tanang ko sa akong auntie, unsa niya gipa inom na sa akong angkon. Inom sa gipa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gipa kuan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nandiri sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kanya, kaloy sa Ginoo, maayon na ligaya ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay, sa Palihog.
2: Turun mong buwe.
1: Okay, taga asa ka, Igan?
2: Tagabantuanon.
1: Tagabantuanon. Ang sa ato, Igan?
2: Mag, sisimuli yung sako sa Bigimax.
1: Yes, go ahead, Igan, padayon.
2: Kita ko record okay. Ako matunggi sulayan nga nanginom ko. Usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko rin. Wala naman ang nigaw sa kong gibati. Tungo na itong giyong na kung usalan yun ka buo kapsura sa Bidjimax. So magpasalamat ko na ang Bidjimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan Lingling Bori Palihog.
3: Si Sir Boy Sir Nidris Kinilagan sa Sordan.
1: Ah yes, Igan, unsa may atong masulti karon?
3: Palit ko Bidjimax dito lang Igan kana.
1: Pila ka buok imong gipalita?
3: Tulo ra buok, Pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
3: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
3: So, tulo ka buok.
1: Tulo ka buok.
3: Tulo pod kadlaw akong paginom.
1: So, kausa sa kadlaw.
3: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay wala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
1: So, nakabalik
3: na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho.
3: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkuha na akong leave.
1: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpunto ato na pagtigam sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
3: Ako, hindi kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si kanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kuwa.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
3: Sa una na ito, Pastor, sa kanan, ginugin mo yung una na ito.
1: Amen.
3: Siya may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa kanin Palihog?
3: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong asawa, gani, igana, Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isa ka butilya.
1: Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatubilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatubilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Mutong yan di painom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na kasilya yan napalit karon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong fix address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Nag-anag sakit, ang Andre karon nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa pagmingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yung hilanap. Kunya, di, wanan ko gripiral, na i-admit siya, kaya mubo yung flip dit, dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, Pastor, ba, nakapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya ginala din sa balay, iuli ko. Di pa, inam na ko na ko siya, BG Max, i-double niya ko na ko, doha ko, di pa inam sa iya, ha. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na din siya admit, maay na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab dimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Dideng.
1: Ay, mama ni Dideng, maayong aga nay, may buntag nay.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay pagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding mas, baka kabuo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tunang tanong sa sitay.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, nauyan lang yung tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang naghan kay dugo mas ko. Mau tinawi ko na kagahe sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung abso sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay daghan na dibugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: At lang akong palibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter na?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, oh, yeah. Na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi ang fixed address pa sir, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Dres, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito pa sir, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, din ako katindog.
0: Bawa
1: ba? Sa ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Caron Pastor, nagsakit ang Andre Caron na admit.
0: Onsa nga sakit na wag ana?
1: Kung ano pastor, mo ko nagikuan sa TV ka to sa pamingo toksin niya.
0: Ah, okay ka to murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentist pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa siya tabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayra kong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang laya man ay hilanat pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras. Sige, kung balik ang Panginoon, akong nililakan. Kaya nakahilakan ko, kaya din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, niyotong ako kung inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo. Ipalingot ko bayo, pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, pastor, si Christian. Idala na ako sa center atong Bernice. Kaya sila ko ng hilantan. Akong ipalaboratory. Ang iya, ihi, huwag yan doon ko kay. Sige, magpagbalik-balik yung hilanap. Kunya, iwanan ko gripiral, i-admit siya, kaya mubo yung sleep date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit yung hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, nag-una-una ko, pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay, pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya hindi na direct balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, i-dubol niya po na ko, duha kong ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo, pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak ko sabdi mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo, na maungatambal.
0: Amen.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na diyan?
0: Iyang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba? Iguligi kan sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos, di kaya ang rawas. Pag abot sa balay, halos murang din ang mulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya og duha ka buok. Ya pagkakuntag din siya nga lami kuno kay iyang paminaw, murang tawhay kuno kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kani sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kaya ang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong po sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko ni Maratabok, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ha? Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barang...

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good morning, sa Bikiba, Pastor, sa akong pahitap ng ikot, pangkating karula. Ato sa akong OBG, Mac, nagpahit ko siya ng Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wag, ilang kapatapos sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga gigayon gito na kanina ng Didi Max Pastor katulad din sa tubig na mo damay kanding nga daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero nga nakausad kayo akong hero mutong nga nitukul akong hero grabe gina akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay nakapakman din siya napipagid niyang dako kayo niya pagka kuanda yun adto ang kanding naligid na ginto kay kikirig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tanako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan ako ampo nakadumduman niya akong pag-umangkon nga yun siya tidam kaya kay nalaro gid Max diya atong tambalan di mo tong nga among giyaban o gid Max daw gid ka buok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong ragid tong kanding o ragid maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa ragid po sa makapamatuod pastor niya, di ka nalangan niya si Ginoo.

0: Saan ni Palihog?
1: Ikaw na ino, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo ni Palihog.
1: Ikaw na ino, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo. Oh.
0: Tapos, nawala ang hubag.
1: Oo, oh, ginawa ko.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng hubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Yes, akin sa Nipaliyog o Tagaasa.
2: Ito, ano yung ganing patuban ni pastor?
0: Ganing patuban o barangay San Francisco Don Carlos. O sa'yo ato masulti?
2: Pastor, katubot ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrillo.
0: O sa'yo ang sakit?
2: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, pastor. Nakurot niya.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, dito mo na kayo sa ako ang PN Doctor.
0: Okay.
1: Ito sa baton, ito may spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, kung saan ko na lang may, kung saan ko na lang may, o gili ko ma, uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan na ko ang Paris Pastor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, oh.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe yun, nga dapalinto na po, bugnaw nga singot, nga ikit masabot, nga basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe yun kasakit, Pastor, na moto na, wak ko magsabot sa kumbana na, nag-inom ko bidimak, bidimak nga dawa, Pastor, kay napanghanggat naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, nagpospital na may, kay grabe mo na siya, mabalaka, naalamig ka pang bateon. Alay siya, sige, pag-andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam, kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe yun nga pasakit. Moto, pag-inom na kong bidimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon doon sulod ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, humanad to, nagawas ang hangin, ni okay na ni mong gun.
1: Doon nakabuok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, umanad to, pinalang kaminutos na ayos ka.
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: niya. Isutiliya.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Inom? Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Ano lagi ko diyan, Pastor, kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retilya.
2: Sa Dipalihog.
3: Si Sir, po yung leader is kinilagan, Pastor Dan.
2: Yes, igan, unsa may atong masulti ka ron.
3: Palit ko Vigimax, dito lang ni igan ka na.
2: Pila kabuok imong gipalita?
3: Tulo ra kabuok, Pastor.
2: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
3: Ako ang giinom, katong kapsol.
2: Giinom imong kapsol?
3: So, tulo kabuok.
2: Tulo kabuok?
3: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
2: So, kausap sa kadlaw?
3: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sita akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinom.
2: So, nakabalik?
3: Na akong bisima.
2: So, nakabalik ka nagtrabaho?
3: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
2: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit.
3: So,
2: unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagsikap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
3: Ako, kung ikaw, salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisimak, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na ang bisimak na kapsul ng may nakahit ako.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
3: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
2: Amen.
3: Diyan may nagbuhat na ito.
2: Okay. Ang pangalan Paliog, kinsa ka ni Paliog?
3: Ako si Sir Boy Dayan.
2: Salamat kayo, igan.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og Digimax Plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Digimax. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Digimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunin akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging mulingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan na daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinood niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...
2: Pastor, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naon sa imong baba? Bana na,
2: yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos, di kayang rawat. Pag abutin sa balay, halos murang dinamulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, buha ka buok niya. Pag abutan din siya nga, nabi ko na kayang paminaw, murang tawhay ko na kayo.
0: Ini ato mong gumbi Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siya nga, nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o gabi Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo, ha?

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good, di mo na ito sa Bikiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apo sa akong OBG, Mac, pahit ko siya ng Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wag, ilang kapatulong sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw siya sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Diyos.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

paglakaw sa dalan, nakitaan na ko ang usa ka tawo. Nagyugo siya, bugat ang abaga ug ang iyang mga mata puno sa pagbasol. Ingon niya, nasayop ko. Wala na ko'y balikan ang akong kinabuhi, usig na. Apan wala siya kahibalo, nga ang matag-adlaw, usa ka bag-ong higayon. Daghan na to ang naghunahuna nga akong dako ng sala. Wala na'y pasaylo. Na kung layo na ang nalakwan sa kangit-ngit, dili nakakita o kahayan. Apan paminaw, ang gugma sa Ginoo, dili masukod sa imong kagahapon.

0: napapuno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan

7 Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Tabuk Persa, sa kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangalio, ang ato ang presidente, o kauban po sa atong very supportive Vice President Pastor Nick Obante. Good morning, Philippines! Maayong buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. O sa atong mga Kagan members nga Mikael Lab sa Tibuok, Mindanao, mga viewers na to, mga Soking Tigpaminaw, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, maayong buntag sa atong tanan o welcome sa atong programa, Pinagpalang Musika. Dalaygo lang Diyos karon buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin tanga live sa broadcast center sa DXRK Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. Madungog ta sa atong radio set, i-dial lang sa 104.9. O madungog po ta sa atong live streaming, i-type lang ang Reclaim ng Galio, i-share niya i-live. By the way, Igan Adlaw Rumlonis, o nagtukong knockout up ta sa atong mga partners ng mga radio station sa Tibuok, Mindanao, o pipila ka mga probinsya sa Visayas. Knockout up ta karon sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. O nagtingog punta sa atong sister station sa DD Radio Kaibigan, Lagindingan o Subong Kogon. Well, mayong aga sa atong nga partner nga radio station dira sa Lambuna o Iloilo nga makabati ang Central Visayas. Probinsya sa Antique, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Guimaras, Aklan at Capiz. Well, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol kung asa nagtingog karon ang atong radio station partner sa Tubigon o diya po sa Talibon ang Radyo Bandera. Well, may buntag po kung asa nakukapta karon sa Sambuanga del Sur diya sa Barangay Gipos FM sa 101.1. May buntag yung tanan o may buntag po sa tibuok Misamis Occidental kung asa dunay tulo ka syudad, Oroquita City, Tangub City o Usamis City o apil na ang Dipulog City nga part sa Sambuanga del Norte. Good morning po diyas Kalamba, Dapitan. O may buntag po sa tibuok Lanao del Norte kung asa nagtingog karon ang Freedom Radio sa Iligan City. Good morning po sa Lanao del Sur kung asa nagtingog karon ang usa na to ka-partner diya sa WOW. O may buntag course sa tibuok Misamis Oriental kung asa nagtingog karon ang Power Radio diya sa Villanueva o Real Beat Radio diya sa Hingog City o mulayat na ngadto sa tibuok probinsya sa Camiguin. May buntag po sa Agusan del Norte diya sa Butuan City, RTR Magallanes, and of course may buntag po sa tibuok Agusan del Sur o diya po sa Surigao del Sur kung asa nagtingog na nagkap na si Pastor Saldi Lindo diya sa King Radio o DXRA diya sinatuan o diya sa tagbina DXRA o guban pa na itong mga partner ng mga radio station diya sa Surigao del Sur o sa tibuok Surigao del Norte. Well, may buntag po diya sa tibuok probinsya sa Compostela, Davao de Oro. Nagdingog na ron sa mga taksa-taksa na ito ka mga radio station diya sa Trento, ang baat Trento, Muragagusan pa na. Salamat kayo, Tagum City, Panalbus City,
o may buntag po diya sa New Corelia, Kapalong, Santo Tomas. O may buntag po diya sa tibuok Davao Oriental, diya sa Mati, Banay-Banay. O may buntag po sa tibuok Davao Region, Davao del Norte, kung asa nagtingog mga pipila na ito kang radio station, apil na diya Samal. Well, good morning po sa Davao del Sur. Agikan diya sa Santa Cruz, Digo City, sa Radyo Amigo, Paingon sa Bansalan, Matanaw, Magsaysay, Padada, Sulop, o part po sa Davao Occidental, diya sa Malita. O may buntag po sa Dibuk, North Cotabato, kung asa nagtingog ang Power Radios makilala, o Radyo Bandira, diya sa Kinapawan City, o ang usan na ito ka radio station dating radio kaibigan dyan sa Manasilan, maapil o makabadug sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, may buntag po sa Tibo Sultan Kudrat kung asa nagtingong radio Mandira Takurong, and of course may buntag sa Sarangani Province kung asa nagtingong karon ang radio Masa Mahasim o ang radio Bandira del Santo City. O may buntag po sa tibuok South Cotabato kung asa nagtingog karon ang 104.9 Radyo Kaibigan. And of course, may buntag po sa tibuok probinsya sa Bukidnon kung asa nagtingog ang mga taksa-taksa na ito ka mga partner, no, sa mga FM radio, sa taksa-taksa ka mga lungsod sakop sa probinsya sa Bukidnon kung asa diya sa Malinsa City ang atong Mother Station, ang 98.5 Radyo Kaibigan. Yes, kibawi na iduha ka radio station nagtingog karon ang Big Light Radio, ang usap pa diha. May buntag ninyo diha sa Damulo, good morning. O may buntag po diha, diha sa Dangkagan, Kitautaw, Quezon, Don Carlos, Maramag, Pangantukan, Wao, Kadingilan. And of course, diha sa San Fernando, Kabanglasan, may buntag niya, o may buntag po niya ay sa Lantapan, Talakag, Malaybalay City, Impasugong, Sumilaw, o Manolo Portis, Malitbog, Baongon, Libuna. Basig natin nalimtan diha, mga higala, mga egsoon. So may buntag yung tanan. By the way, Adlorum Lones, Pizza 29 Bina, sa buwan sa Hunyo 2026, o nagtuko nga doon ay mga pipila na ito kumaking sunan nga mo silibra silang birthday o wedding anniversary. So happy birthday kang Pastor Rolando Lamatao, o happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito ka mga couple karong adlawa, labi na sa mua ni Pastora nga ika 35 years na mo sa among pag-uban isip magtiayon. O salamat sa Ginoo nga nakabot yun may 35 years of age of years sa among anniversary, sa among kasal. Salamat kay sa inyong pag-greet sa akong birthday kahapon. O karon po, salamat kayo ang atong pagampo nga Ginoo kanunay magadugang kanato o usa pa katuig o sa atong pag-uban isip mga magtiayon kay og nagkatiguang ta padayon gyapon ta nag-adjust kay mura galahi na ang atong gausab, no, pero nagpabilin nga doon na tay Ginoo sa atong kinabuhi. So bagong umaga sa lahat, bukang liwayway, to God be the glory. Kamusta mo, kamusta ang adlaw na tong Domingo? Puno sa panalangin, puno sa mga luha. Kabalumang taiga na iksuog na ka mga pagtilaw, mabot sa itong ginawi, mga pagsulay, mga pagkaon lang na sa atong pagtuo. Food of our faith. Diyan na ito makitaan ang kaayo sa Ginoo. By the way, salamat kayo sa mga pipila na itong mag-isunan, yung nagpabot na silang mensahe. Pasaylo ako ninyo kay di yun ako mabasa ang tanan. Nagpaningkamutan nga mabasa na to, pero di yun ato mabasa.
Og salamat kang Jin Kasimpyo, Kasimpong Gabiola, Kasimpong Gabiola de Lagos. Og kang Kasilda daw Gromo nga taga Mamboya ngayon de Rosite. Og salamat usab kang Kasilda daw, parehaneng lugar. Beverly Guinness, salamat, morning sa inyo ha. Og kauban po nato karon si uy, pag-greet lang na ko advance happy 10th birthday akong dalaga pastor. Birthday niya ugma puhon. Pastor, salamat sa pagbasa from Jen Kasipong Gabiola de Lagos. So, pizza 30 ha. Og salamat po kang Christine Circulado Laskite. Good morning Pastor Boy. Murag dugay-dugay na kanabalik obyo na ako. Joy Auntie Damisola, salamat kayo. Nancy Loainon Sansanan, salamat. O kang Felix Sumabla Sarte, good morning. Bit Baluho, Padoy BL. O salamat po taga Manuko, Manolo Portits, no? Si Ninit Baalandasan. Alma Bacarisas diya sa Ipunan, Cagayan de City, may buntag ni Moigan Alma. Iba Bulay-Bulay ng Tagum City, good morning, good morning, good morning. Salamat kaayo. O kauban po nato si Lorita Duyog Torres. Kauban po nato ang taga-Kitaw-Taw nga si Tito Rizora. O ang taga-Disawo si Igan Imelda Serato Pacardo. Adelino Maalam Quezon de Sican nga taga Davao de Oro. Nga nag-greet nato may buntag. Taga-Bula, Del Santo City, may buntag. O may buntag po kang Noisy Cado. Rosalina Mariano Panti, taga Milag, Valencia City. Helen Aliado, nga taga Pututan, Iloilo, mayad nga agas sa imuda. taga Tagbina, may buntag kang Jocelyn Pinko Harina o kang William. Del Santo City, may buntag po kang Rosemary Romero Apor. Beautiful morning. Hello, DJ Lennon. Taga Karugmanan, Banasilan, Cotabato. Good morning. Gamit po niyang bayusa. Good morning, Pastor. God bless sa atong tanano. Salamat po kay Igan Yuli Mundaris. Igan Yuli, salamat kid sa imo nga kinabuhi. Thank you very much. Gabi na naguli. Diri sa Kikan, diri sa Heart Getaway. Tapad sa atong radio station. Ang Elisa Duping. Good morning, Pastor. Og salamat po kang Nancy Loainon. Diya sa Kamantia, Lirungan, Talakag, Bukidnon, Madyong Buntag. Og salamat po kang Sandy Lendo. Nga kung asa live na takaroon sa 102.5 Kings Radio Hinatuan. Jonalyn Layawon. Kauban na po nato karon o nag-greet na itong may buntag nagpasalamat sa atong buhing Diyos. Tungod lagi sa lain na po nga adlaw nga iyang gidugang sa matag-usa ka na ito. O ingon po niya, belated happy birthday, Pastor Boy. O iyang prayer nga kanunay tamag-amping. Kauban na po diwag pamilya. Salamat po kang Josephine Tenorio, Erlinda Canayon, Tito Riosora, nga nagpasalamat po sa Ginoo. O nag-greet na itong may buntag nga nakamata po siya. Pinagis tabang sa Ginoo. O salamat po kang Maria Cristina Ayuban o kang Anthony Ayuban. Nga matod pa niya, thank God for another day. Good morning, Pastor Ray. O salamat po kang Nova Bustamante, kauban na ito nga taga Bobunawan Paradise, Kabanglasan, Bukidnon. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo nga gipukaw na sad ko sa Ginoo. Aron maminaw na sad sa balaang pulong sa Ginoo. God bless you, Pastor Boy, and your family. Watching from Bubunawan Paradise, Kabanglasan. Libor Gira, salamat. Sano ka magabot? Mercy Kahudugan. Happy Monday morning, Pastor Boy. O salamat po ka, Gina Bernaldez. Janet Balera, nga taga Butuan si at taga Iligan City, may buntag po. O kauban po nato si Francisco Yano, nga taga Tagum City. Nga nag-greet na itong may buntag sa kuha o sa akong kauban sa pamilya. O
o yung sa bangon na mga igan aron makapaminaw sa pinagpalang musika. Uy, alas 2:27 pa ni mata. Una-una lang ko nimo. Una-una lang ko nimo, ha? Erlinda Canayon, salamat. Josephine Merida Dayagbel, Gina Bernaldez ng Tagum City. O salamat po kang Susan Itzaore ng taga Camigen. O kauban po nato si Ana Duma ng taga Basag Tibuli. Nga muling pasuboy og sa tanan na Minaw, pinagpalang musika, salamat sa tumbuhing Diyos sa iyan na santa. Gipukaw aron makapaminaw sa imong programa. Mauni nga makahatag ka na ito o padhayon sa pag-alagad kina God bless Pastor Boy. Watching from Tambag, Basag, Tibuli. Well, ang punong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di yun mabuhi, pinagi tinapay lamang, apan mabuhi, pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugula siyang kogalingong baba o matod po niya sa Mateo 6:33. Unahon yun na ito, pagpangita ang gingharian sa Diyos, unya magpasakop ta, sa iyang kabubuton aron ang tanan natong kinahanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Mga kaibigan, mudangop sa tas atong Ginoo, pinagi sa mapag-ampo. Amahan nga langit nun, may gugmaon na mo nga Diyos. This morning, we recognize your divine presence in our midst. We hallowed your name, we magnify, we exalt, and we praise you, and we thank you, and we worship you, because you are the King of Kings and the Lord of Lords of the universe. Salamat, Ginoo, sa imong pag-amping kanamo sa tibuok gabi, og salamat sa bagong adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, nga among magamit sa pagpadayon sa pag-worship kanimo, pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Salamat usab nga imong gitagbo among kinanglanon o imong gitubag ang among mapag-ampo labi na gyud sa kayuhan sa among physical nga lawas o karong buntag padayon mi nga nagapangayog tabang nimo.

padayon sa paggiyas matagus sa kanamo, labi na yung karumbuntag nga wa milaing tumong o timuha, nag-usami sa mong kasing-kasing o gunahuna sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Busa, nag-aampo mi Lord, nga we ask the Holy Spirit nga mogay magalihok kanamo, maghatag kanamo o langit nun nga kaalam nga amo gayong magamit sa among pagtuon karong buntag, o akong itugyan ang tanan sa mga kamot karong buntag nga pinaagi ni ining programa. Adunay mga kaigsuunan nato nga iyang masinatian ang pagtandog sa kasing-kasing, pagtandog sa Ginoo siyang kasing-kasing nga wasay na buhaton mao ang pagsurrender, pagtugyan sa kinabuhi o mukumit ni sa among kinabuhi sa pagpangalagad diya kanimo. Busamahan, gamita ang imong kubos nga alagad o ikaw mag-preserve sa among mga ekwipo, labi na yun sa nag-provide o internet, nag-provide o current nga walay kakulian sa among pag-worship kanimo karong buntag. So Lord, this morning akong gitugyan yun ang tanan sa mga kamot, ikaw magaliw ka na mo o kining tanan mo giampo o gisalig, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mo ginugmanluluwas. Amen o amen. Well, atong oras karon alas 4:20 na sa buntag, o atangan na to ang pulong sa Diyos na atong pagatunan karon. Salamat sa mga listener nato diya sa probinsya sa Bohol, mga viewers for nato, kauban nato karon si Virginia Kabasag nga nag-greet nato og good morning, o nagpasalamat na po siya sa Ginoo sa lain na pong adlaw nga gihatag ni Lord. Labi na sa nagsunod sa pinagpalang musika, matagadlawon, malipayan mi kada-kadlawon nga makabati sa balang pulong sa Diyos. Salamat kay Igan Virginia Kabasag. Good morning, Pastor Boy Watsing from Bubunawan, Paradise, Kabanasan, Bukidnon. Salamat. Igan, idna agde, magduwa, kamusta man kadya sa lantang, balin sa Buhol, maadyong buntag. Kamusta man kamuli, ayaw kalimot sa kalamaya. O kauban po nato sa taga Manolo Portage sa Bukidnon si Rini Salpin. May buntag po nimo. Nini Jili Kaluigan, bahian ng kulungulo mayad nga aga sa inyo. O kaupod po nato si Harlene Apusaga. Taga Santo Tomas ni Lorito Agusan del Sol, pero karuna na sa Liksibo, ha? Bagdulong, no? May aga sa imo, no? Happy belated birthday, Pastor, from Anna Duma. Og salamat po sa kang Rosalina Mariano Panting na nag-greet na dumay buntag. Og nagpasalamat sa Ginoo sa pag-una pong adlaw gidugang ni Lord. Mayong aga man das managu kay Teresita Reyes. Beautiful morning, Pastor. May the Lord bless you and your family. Regards kay Manang Miding, belated birthday. Ha? Salamat, salamat. Ha? Regards ko din sa mga kilala ko, mga gaang pamilya. Pasinti family, Usher family, mga Inkabo diha, no, Aguilar family, Angeles family, mga Basko nga family. So salamat sa inyo, ha. Pwede ginagreet ko good morning akong uyuan diha sa Busko, no, kang Tony Loud, kay Auntie Edna Loud, may aga sa inyo. Of course my brother Robert and my sister-in-law Perla Dangalio. And of course to my brother Pastor Dan Dangalio and family, ha. Sa akong sister-in-law, kang Maritis Dangalio. May buntag. Huwag sa mga kaigan members niya. Huwag ako pag-greet o good morning akong mga iyan o buyuan niya sa Midlamin. No? Privilege na ko, an opportunity to greet them. Good morning kay Uncle Tata Baslot, Auntie Dideng, o kang Auntie P, Longos, o kang Auntie Alidi. Of course, sa akong iyan niya nga former master teacher retired o duhaka term nga nahimo kapitana sa Barangay Imbatog, si Auntie Gelda, o kang Uncle Pauling. Of course, akong mga igagaw, no? Mga pag-umangkon, may buntag.

ninyong tanan, din na ko ma-mention sa mga Suriao de la Rosa nga pamilya da mayong aga sa inyo. Salamat, salamat. Of course, sa akon nga mga parinti da sa Midlakin mayong aga sa inyo nga tanan. Kamusta mo da? Special mention sa kay Adolfo Cabingan. Well, may buntag po kang Mimen Induyon, Rod Rosario Alcarde, Leticia Ducala Pimentel, Delia Bel Visitacion. Morning, Pastor Boy. Salamat sa mahal nga Diyos. Nakabugtaw naman ako para mamati sa pulong sa Diyos. Taga-lambunaw, Iloilo, mayad nga aga sa inyo da. Labi na sa mga parinti na munda, mga Langrio, Aujero, mga Puro, Loud, Lanado, Tirado, mga mayong aga sa inyo da, taga-Dingli, good morning, mga Daraog, Dagalyo, mayong aga, mga... Uy, good morning kay Gina Maglangit. Mayong buntag, Pastor Boy. Salamat kayo sa gihatag na sa Laing Adlaw. O salamat po ni Canor Sudaria. Marilyn Ampuntas. Good morning. Beautiful morning again, Pastor. Thank you, Lord, for waking me up this morning. Glory to God from Mads Nini, Jelly Kaluigan, Bahian. Roderi Barley, mayong buntag. Good morning po kang Kim Ramos. Crescenza, Mulyanida, Kia, Jar Santo City. Nades kita pawan siguro ni. Good morning, Pastor Boy. Og sa tanan nga nagapaminaw karong buntag. God bless, Pastor. Watching from Tandao, kita pawan City. Salamat. Jonalyn Layawon, salamat. Elinita Wanzo, ng Tibuli Edwards. Good morning. Beautiful morning, Pastor Boy. Og sa tanan, salamat sa kais Gino kay nakamata na punta ni kabuntagon. Amping ko na Pastor Boy. God bless you always and your family. Happy anniversary sa inyo, honey. Pastora Olive, God bless. Salamat kayo, salamat. Indicate Tagtabiano, Pastor May, may aga may. Kaya good morning po kang Edna Adi Magdua. Good morning, Pastor Pampo. Kung maulian na ning akong sakit o na manawagan ko sa tanang igan diya sa ulayan kantong wala pa maghatag, paliw ko hatod sa balay kay akong anak ang magremit pa from igan Edna Magdua sa Balinsa, Bohol. Maadyong buntag. Rosalie Aguirre Pires, blessed morning, Pastor Buboy, listening from Market Site, Mangagoy, Bislig City, with Luz Minda, Nini Ripdos, Escobedo. Salamat, Amping, ha? Salamat, salamat. Erlinda Canayon, salamat. Josephine Dilia ng Kapalong, good morning, Pod. To my cousin, Jenny Loud Pilye, good morning. O may buntag pong Raquel Romero Balaba. Salamat, Miralyn Ampuntas. Good morning, Pastor. God bless from Raquel Balaba. Nicanor Sudaria, mayad na aga, Pastor Boy. Mayad ba nga aga? Kamusta ka da sa Agusan del Sur, San Francisco? Bilitin happy birthday, Pastor Buboy, yung happy wedding, anniversary sa inyong duha ni Pastora. Salamat, Igan Nancy Sansana. Gina Pirozzo Cural, may buntag. Parang kayo yung nabista, may ngaga, labi na kay Birdie Katinan, kay Pastor Adig Lamando, babatihan nyo sa Bado sa gabi, alas 6 to 2, alas 7. Magawali siya sa tinibuli nga pinulungan. Have a blessed morning, Pastor Boy, sa aton buhi nga Diyos. Pastor Bilitin, happy birthday kag happy wedding anniversary sa inyo ni Ate Olive. God bless. Salamat. Igan Bilmaestro Ninos, dira sa happy wedding anniversary sa inyo sa imong Mr. Ika-14 na nga tuig. Wow. Apolonio Nobelias, good morning. Salamat sa taga Kalawingon Tarakag, no? Si Marilyn Ampuntas. Lovely pie kukama, salamat. Joel Batadlan Albay, Pastor, good morning and happy birthday. Wow, kamusta ka na, Joel? Ara ka sa pulmulok, maing aga sa imo, ha?
Good morning, Pastor Richard. God is good all the time from Lovely Pie Cocamas. Good morning, Mang Kay Marilo, Torita Agraciano, Torita Carmelo. Good morning, Mang Kay Marilo Carmelo. Uy, may punta kang Norrams Orlin Salis diya sa Malaybalay City. Og salamat po kang Crescencia Mulyanida Kia. Belated happy birthday, Pastor Boyog. Happy wedding anniversary. God bless. Salamat, salamat. Si imong ikagaw nga si Igan Mama Munit na tuwa sila sa Bicol, Sorsogon with me, Bautista o kang Nina Sansulis kaya nagbisita siyang anak nga to. Carmen Ibcas Marcis, salamat, may buntag. May buntag, Pastor, from Igan North Rams, Orlin Salis. Madeline Kabagwa, good morning, Pastor Boy. Thank God for another day. Nakamata pa kita. God bless you, Pastor. Yes, oh. Salamatan na itong ginunga. Nakamata pa tayo. Igan Madeline Kabagwa. Sa akong pag-umangkon, kang Jasin Lamata. Mayong aga na sa imo. Salamat. Tuti Lawas. Good morning, Pastor Boy. Og may buntag po ang noisy kado. Happy wedding anniversary to you and to your wife, Pastor Boy. God will bless you always. Big noise sinamban, salamat. Rosinda Pangilan, Dias Malungon. Beautiful morning, Pastor Richard. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos ning panaaning matahom nga kabuntagon taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Salamat sa inuwala. Giyoy kita. Niyagi pasagdan. Salamat, ha? Lima ka, amen. There's Dan Sole. May buntag ni mo. Salamat sa inuwala. Nakita ragyon na ko mo, Pastor. Ganina rako gahulat. Kung kinsa sa inyo ang mag-live. Actually, ako ang mag-live basta Monday. Bilhelio Bisinga, salamat. Mayong mabugnaw kabuntagan, Pastor Boy. Andam na kung akong panimalay maminaw sa walang pulong sa tumbuhing Ginoong Diyos. Ha? Kampo uno, maramag bugan is. Salamat kayo kay tibok panimalay na minaw. But silingon, but ipasabot nga kusog-kusog yung radyo niya. Amen, Lord, and thank you for another day you have given to us. Praise the Lord, from New City Kando. Lovely Pai Kukamas, amen, amen. Rosalina Mariano Pante, amen. Tata Puntihon, salamat. Diya sa tawas. Amen, o amen, from Junalin Layawon. Igan, wa pa na ako mabasa imong chat na ako. Sige, concert, Pastor, pero walay gatunga. O, niya naman ko. Mami Cor, kamusta man ka, Mami Cor? Good morning, Pastor Boy, ha? Francisco Yanong, wala magtingog ang Big FM, Pastor Boy. So, muna ron, atong problema. Doon naman yung panahon nga, natulugan ang ansa ang atong technician. Nya, doon ay walay internet, walay kuryente, blackout, no? So, kita lang magsabot, ha? Tata Nancy Abilino, blessed morning, Pastor. Great day ko sa akong buutan nga ba na karong adlaw. Birthday niya, ika-56 na niya. Karon, uy, happy birthday! Sa imong ba na ika-nansi? Abilino, salamat. Happy birthday ni mo. Big noise sinamban. Good morning, Pastor Boy, and to listener and viewer. Praise God for always keeping us. To God be the glory. Og salamat kang Lilibit Patseko Sayod. Jocelyn Alombro Liboon. Pastor, mahangyo ko unsa di ay title atong opening song ni Pastor Dan sa dili siya magsugod og istorya katong I Love You Lord. Unsa ka ang singer ato? Kinsa ka unsa, no? So dito lang ka mag-check, mag-chat ng Pastor Dan mga tanan kay ako kanungupod. Ay, salamat Rosinda Pangilan. Beautiful morning, Pastor Richard. Kauban sa akong maanak, igsoon pag umangkon og igagaw ian. Mga friends, good morning sa tanan, salamat. Daghan na gyud ni siya girano sa atong iyang mga igsoon unas tanan. Salamat igan Rosinda Pangilan. Dilya Serapion Clavel, good morning. By the way, good morning sa tanan nga mga listeners sa Titulog na Minaw karon sa Radyo Bandera. Kidapawan, no? Salamat sa inyo, ha? Mayong aga sa inyo. Well, atong oras, alas 4:33 na o panahon na. Nga, kuhaon na ito itong Biblia, bullpen o notebook kay magtuon na ta sa pulong sa Ginoo. O atong aplihan atong Biblia sa libro sa Salmo 66 o mubasa tagikan sa 16 ngadto sa 20, mga kaibigan.
Mao ni atong basahon from verse 16 paingon sa versikulo 20. Lima lang ka versikulo atong pagatun-an karon. Dali kamo og pamati kamong tanan nga nagatahod sa Dios kay suginlan ko kamo kun unsang iyang gihimo alang kanako. Nangayo ako og tabang kaniya og gidayeg ko siya. Kung wala ko pa isugid ang akong mga sala, wala unta mamati ang Ginoo kanako. Apan namati gayud ang Dios kanako, gidungog niya ang akong mga pag-ampo, dalay gon ang Dios kay wala niya ipakawalay bili ang akong pag-ampo o wala niya ihikaw ang iyang gugma kanako. Ang Ginoo magapanalangin. Sa iyang pulong nga itong gibasa karong buntag. Mga kaibigan, aron dili masayang ang gigahin na itong panahon. Watay lang buhaton karon. Saligad yun nato ang Holy Spirit nga nasa itong kasing-kasing. Ngamoy atong teacher karon para atong yung masabdan ang balaang pulong sa Diyos. Now, higala kung atong tanawon kining mga bersikulo o atong imaginon kung unsang feeling ni Salmista David siyang pagsulti ni Ine. Doon na sa dakong kalipay nga gibati siyang kasing-kasing tungod kay gitubag sa Diyos ang iyang mapagampo. Therefore, ang pinakabalit idea sa atong pagtuon karon nga mahimo natong usa ka topiko sa atong pagtuon, the joy of answered prayer. Kalipay nga atong bation tungod kay ang Diyos nagtubag sa atong pagampo. Ako personally, daghang panahon, isa mo programa ko nga mubasa ko sa mga minsayang gikan sa mga tigpaminawan, makahilat yun ko tungod kay usana katubag sa akong mapagampo. Doon ay mga testimony uban nga makita na ako, Pastor, salamat yun. Pinagi sa programa Diyosan ko sa Diyos. And that is my prayer. Now, maghigala, Ikson, ang tinuod nato nga testimony doon na yoy gahong. A true testimony has power. Doon ay gahong. Muna nga ang matag-usaka nato, we ought to quick to share our blessing. Utangan ta nga mahimo tang maabtikon sa pagpaambit sa mga panalangin isip tubag sa Diyos atong mapagampo. Tungod kay atong tinuod nga testimony sa diyang gitubag ni Lord ang atong mga pagampo, maka-encourage na sa uban aron makangkon po sila sa dakong pagtuo silang kinabuhi. Muna ka kita nga mga anak sa Diyos, kanunay may yung itubag ni Lord ang atong mga pagampo. But we need to tell sa ato ang tinuod niya testimony aron madasig ang uban, mahangit ang uban nga mudangop sa Diyos og ila pong tuuhan ang Ginoo. Tungod kay nasayod ta nga answered prayer bring glory to God. Ang tubag sa atong pag-ampo mudala na og himaya sa Ginoo. Muna kung atong susihon ang pulong sa Diyos nga atong ibasa, gusto yun ni Salmista David nga iyang mapundar ang pagtuo sa iyang mga higala. Kini atong ibasa, personally I learned kung unsa
ang gusto ni Haring David may tabo sa emahigala. Wala ang isang desire siyang kinabuhi. Nga ma-build up nila ilang pagtuo diya sa Diyos. Una nga kinanglamadungga nila iyang tinuod nga testimony. Kaya testimony man ni Salmista David. Muna nga David decided to tell them about God answering his prayer. Sumala pa sa versikulo 16. Dali kamo og mamati. Kanyo madin. Kinsa man ingnan niya nga, come to me and listen to me. Iyan yung mga higala. Higala. So iyang gihagit ang iyang mga higala nga maminaw. Ingon sa kamong tanan nga nagatawag sa Diyos. So it refers to the people nga dunay pagtahod sa Diyos. Oh. O sa iyang tuyo, ganong ingnan niya nga, dali kamo, maminaw kamo. Kaya suginlan ko kamo kung unsang iyang gihimo alang kanako. So it is a personal testimony. He invited someone to listen. Tungod kay dunay isulti si David kung unsa ang gibuhat sa Diyos ang kinabuhi. Muna nga, ang Diyos ko decided to tell them about God answering his prayer. O mauni atong tunan karon. Looking to verse 16 and 17. Matod pa ni David diri, why decided to tell them about God answers prayer? Because praise become part of this prayer. Ang pagdayeg nahimong bahin sa iyong mapag-ampo. Now look at verse 17 and 16. Matod padali kamo o pamati kamong tanan nga nagtahod sa Diyos kay suginan ko kamo kung unsa ang iyang gihimo alang kanako. Nangayo ako og tabang kaniya o gidayig ko siya. Na-notice the word, gidayig ko siya. Sa panahon nga nangayo siya og tabang sa Ginoo, iyang gidayig ang Diyos. So nagpasabot igala. Ang atong pagdayeg sa Diyos mahimo ning bahin sa atong mapag-ampo. Na kung atong isgutan kaning mga pulong ng atong gibasa, makita nato diri nga si David, he cried unto him with his mouth. Nangayo yun siya sa Ginoo, pinagay siyang baba. Kung atong makita diri nga, David was extolled or praised with his tongue. Siya hindi lang yun. Makita na to diri. Kay nangayo akong tabang kaniya o giday ko siya. Siyempre yung gigamit yung baba. O kaya madila ang naglitok sa mga pagdayig sa Ginoo. So muna igalig soon. Nagamito nato itong baba o dila sa pagdayig pinagi sa mapag-ampo. Now, doon ay mga punta na, how could David praise God while facing such perplexing problems? Muna ay mga punta na. Sa unsang pamaagi nga si David nagdayig sa Ginoo siya mga pag-ampo nga nagatubang man sa daghang mga problema nga nagpalibog kaniya.
So ako nakita dili mahigala igsoon ang tubag. How? Number one, David focus on God's power rather than his problem. Muna ako na-observe ang kang David. Iyang i-focus ang kagalingon sa gahom sa Diyos rather than his problems. Kaya kung atong i-analyze ni, nangayo akong tabang kaniya. Ano nangayo man sa tabang sa Ginoo? Tungod sa daghang mga problema ni abot siyang kinabuhi. Subot ipasabot sa panahon sa problema niya, ni David, wasay laing gibuhat mga higalaig soon. I-focus on God's power o gwa niya gipokus yung kagalingon sa mga problema na nabot sa iya mo na nga nangayo sa tabang sa Diyos. Inubanan sa pagdaig, pinagi sa mapagampo. Now, sometimes, mga higalaig soon, kasagaran nato ma-anxiety ta ang uban mo depressed because sa panahon sa mga problema, di takabalo mo daing pinagi sa itong mapagampo. Pero kung atong tanawon kinabuhi ni David, nagtudlo na doon sa itong buhaton sa pag-atubang sa daghang mga problema na nagpalibog nato, we need to focus on God's power. Ug dili nato i-focus atong kagalingon sa mga butang na nagpalibog nato. Ug ako nakita dire, not only David focus on God's power rather than his problem, he prayed earnestly and praised God continually. Human nga nagsalig siya sa gahom sa Diyos. Ugwa niya gipokus siyang kagalingon sa mga problema na abot siyang kinabuhi. Diha na nagampo si David nga may mapinadayunon inumanan sa pagdayig sa Diyos. Nakita niyo na higalaig soon. So, muna'y akong naobserbaran sa kinabuhi na dapat nato i-apply sa itong kinabuhi. Dili nato i-focus ang atong togalingon sa mga problema. Rather, we focus on God's power and we begin praying with praise. Nga naman, kung atong tanawon ang pangitabo sa kinabuhi ni Pablo o ni Silas dito sulod sa Pesuan sa Pilipay. Kung atong i-consider ang Acts chapter 16 versikulo 25 to 31 tungod sa ilang pagwali sa pulong sa Diyos, the Roman government nasugo, they arrested, gisulod sa prisuhan. O niya, gibatulinahan pa yun. These two missionaries prayed and praised God. O sa ilang ibuhan, kining duha. Sa mapait niya sitwasyon, wala nila gipokus ang ilang huna-huna. Sa ilang mapait niya sitwasyon, kundili ipokus nila on God's power pinagi sa mapaampo pagdayig. What happened? God answered their prayer. Their prayer brought an earthquake that prayed the missionary. Ang ilang pagampo nagdala na gitubag sa Ginoo, gilinog

0: na sa mapait na sitwasyon, wala yung gibuhat si Pablo o si Silas. They prayed. They praised God. And you know, miracle happened. God answered their prayer. Naglinog, nangatangtang ang mga kadina, o niya nang abli ang pultahan, o nakangkod sila kagawasan mahigala. Pero ang nindot na ito mo, wala sila naiskapo. Wala sila naiskapo. Ha? Ang ilang mapagampo, ilang misyon ito ba? Nga naman, ang tigbantay sa prisuhan, that very moment, was convicted, then converted. Nakonbiktaran sila sa liog sa Holy Spirit sa kinabuhi, o nangaluwa sila. Can you imagine that? Sa ato pa, ang pagdayig sa Diyos, murdugang ugahom sa ato mga pag-ampo. Nakita ninyo na? Sa Acts chapter 16, verse 25 to 31, kamo na lay basa diha. Ako na lang gisumari, mga galing soon. Muna yung pinakanindot niya mapangitabu nga na sinatian ni Pablo ni Silas, sama po siya na sinatian ni Salmista David. Nga sa diha, sa sitwasyon nga naglibog siya sa tunod sa dagang mga problema na busang kinabuhay sa ilang gibuhat. I-focus on God's power rather sa iyang mga problema. Nag-ampo siya, ilubanan sa mapagdayo. Ngano di man ato ni buhaton sa itong kinabuhi? Mahigala. Ang mga pagdayig mahimo nga bahin sa ato mga pag-ampo. Tungo na sayod ta ng atong pagdayig sa Diyos o dugang o gahong sa itong mapagampo. Hoping and praying amatay ko sa kanato karong buntag, we learn so much about praising God. Become part of our prayer. Secondly, in verse 18 ng Salmo sa Sintay 6, makita nato during sin, kaning sala, could have prevented the answer to this prayer. Buti pasabot ang sala mo'y babag nga dili nato mangkon ang pagtubag sa Diyos. Kay matod pa ni David sa iyang testimonyo sa verse 18, kung wala ko pa isugid ang akong mga sala, wala unta mamati ang Ginoo kanako. Subot ipasabot kay gisugid yun ni David ang iyang sala ngadto sa Ginoo before siya nagdayig siya mga pag-ampo. Nangayog tabang sa Ginoo. Ibalo ka higala yung soon, kaning sala. Kaning sala isgutan na to ni. Mukreate ni nga mahimong babag to answered prayer. Sin create a roadblock to answered prayer. Murag sama ba nga? Ang bigla mo sa kadagan, ako'y kaubang nga pastor nga nag-outing ang pamilya. Ang pamilya siyang asawa dito sa Glad ay nindot mga mga bits diha. O dito gin sila gilinog. O dito sila nagsila din kusog kay ngalinog. Kunya kay doon na may mga landslide. Pag uli nila kay di mas lamo ko kauli, na-stranded sila. Dito sila niya to the Prince bye-bye. Or two nights, two days before nga nakauli sila. The reason is that nangahulog ang dagkong mga bato gikan sa bukid o nangadto dito sa dalan, doon na pa'y mga kutsi nga natabunan o bato. Muna di sila katabok. Kay nahimong babag ang dagkong mga bato gikan sa ibabaw sa bukid nga nahugno tuod sa kakusog sa linog mahigalaig son. Subot ipasabot kining salat nahimong babag. Sa dalan arumaan ko nato ang tubag sa tumang pag-ampo. Muna nga sa English nag-ingot, "If regards iniquity in my heart, the Lord will not hear me or hear us." Now, kamo na naibasa ko, i-compare na ito sa Isaiah 59, versikulo 1. Makita na ito during the same truth, g-emphasize. Nga kung doon ay sala sa itong kasing-kasing, isang usaw na itong panawag sa Ginoo, di yun maminaw ang Ginoo na ito. Kay nahimo na sa obstacle, mahimo ng babag. Nga unta doon na natin access, paingon nga ito sa Diyos. Di pasabot niya, di niya madungog atong pag-ampo. Ang gipasabot din eh, dili niya ito bago na itong mapag-ampo. Kaya mamanig personal ang testimony ni David. Muna higa na nga, confession of sin is vital part of evicted prayer. Ang atong pagsugid sa itong sala, ang atong pag-repent, ang atong pag-hinonsol, importante na nga bahin kung gusto nato ang epektibo nato ang mapag-ampo. Nga naman, kung sa inisulti sa 1 John 1:9, kung atong isugid atong sala kaniya, pasayloon ta sa Diyos o iyang hinluan ang atong kasing-kasing gikan sa tanang kalautan. When sin are confessed, they are forgiven. Kanang imurang yung isulti, ang imong sala sa Ginoo, pasayloon ka sa Diyos. Ugmatod pa sa Juan 1:7, tungod sa hamiling dugo ni Jesus, ang tanatong sala kipasaylo sa Diyos. Tanan ha, tanan niya sala. Kung atong isugin, pinagis dugo ni Jesus, tanan-tang sala, kipasaylo sa Ginoo. Ang sala lang nga di mapasaylo sa Ginoo, paminaw. Katurang sala nga wa na ito, ipangayon o kapasayloan. So, ang Juan 1:9, kung atong isugin, nayuban ng sulti, di ko na ito mangko ng kapasayloan sala o di ito magpabautiso sa ngalan ni Jesus. Ambot, buto ba mo, ana? Klaro magkaedri sa Juan 1:9. Sa ato, pasadi, pagkamato sa tubig, o mga kapasadi, ipasaylo ka na. Ang imong pagkato sa tubig, nagpakita lang na o ebidensya nga tinuod yun ka na ngayon kapasaylon sa imong sala. Ebidensya na sa public na testimony nga ikaw na ginulsul na o gusto ka yun nga imong biyan imong mga sala. Muto man ko, ana. Puto ko, ana. Nga ebidensya nga ikaw tinuod yun nga nagtukang Kristo kung nangayo ka pasaylo o napasaylo ka na, gibago ka na sa Diyos. Ebidensya lang na, mga kaibigan. O kung atong basahon ang isultin na bid sa Salmo 103:1-12, kung unsa ang gibuhat sa Ginoo diha, usa na ang pagpasaylo sa atong sala. Muna dapat nato daigon og pasalamatan ang Ginoo. Dili lang agiayon niya atong mga balatian, dili lang i-provide niya atong kinanglan, kundili ipasaylo pa gyud sa Dios sa atong mga sala. Muna naingon si Charles Stridley sa iyang hymnal, sa hymn nga iyang gisulat, "Nothing between drive this home." Muna yung gisulat, "Nothing between my soul and my Savior." Wala yun. Wala yun. Upang taliwala siyang kalago siyang maluluwas. Wala. Wala itong sala. Matod pa ni Charles Stridley. Iyan yung ipaklaro. "Keep the way clear. Let nothing between." Padayon ngang atong dalan nga tus kaluwasan, walay babag nga sala. Muna yun ako, those who want their prayer answered will keep their lives clean. Itang tanan nga gusto nga tubagon sa Diyos, padayon tang magkinabuhi nga hinlo atong kasing-kasing. Amen? Amen! Sa tanan nga nagrespeto sa Ginoo, nagtawad sa Diyos, padayon ta sa pagkinabuhi nga hinlo aron sa atong mga pag-ampo, way babag tubagon sa Diyos atong mga ampo. Muna masinatan nato nga the joy of answered prayer. And you know, in verse 19 and 20, another spiritual lesson as part of our observation. God answered proof this prayer had been prayed. Had been heard, rather. And 1929, ang prueba nga itubag sa Diyos ang ato mga pag-ampo. Look at verse 19. Apan namati gayon ang Diyos kanako, gidungog niya ang ako mapag-ampo. Kita ni mo lang sa isulti na David. God answers. Prove this prayer had been heard. Pray ba yun? Nga gidungog niya mapag-ampo ni David. Apan namati gayon ang Diyos kanako, gidungog niya ang ako mapag-ampo. O paabot sa 20, dalay ko ng Diyos kay wala niya ipakawalay biling ako mapag-ampo. O wala niya ihigaw ang iyang gugma ka na. Can you imagine that? How David probe nga gitubag sa Diyos iyang mapag-ampo? Ayun siya namino ang Diyos na ako. O niya, gidungog niya ang ako mapag-ampo. Pag-abot sa 20, iya na po gidayong yung dalagun ang Diyos. Kaya wala niya ipakawalay pulos. Wala niya tagagulay bili. Ang iya mapag-ampo. O wala niya gihikaw ang iyang gugmakan ako. Can you imagine that? So the psalmist rejoiced that God heard his prayer. Malipayon kay siya. Kaya ito ba sa Diyos yung mapag-ampo? Kaya yung sa God had heard me. He had attended the voice of my prayer. He had itagag atensyon ang akong mga pag-ampo kaniya. Sa ato pa, answers to prayer. Prove the importance of prayer. Of praying. Ang tubag sa mga pag-ampo mo ay mo-pray ba kung unsa ka-importante ang atong mga pag-ampo. Answer to prayer. Prove that God hears our prayer. Ang tubag niya sa itong pag-ampo mo ay pray ba nga ang Diyos na minaw sa itong mga pag-ampo. Ang tubag sa itong mga pag-ampo mo ay nag-pray ba nga ang Diyos maluluyon sa matago sa kanato. Wa niya isikway ang iyang gugma sa matago sa kanato. God's mercy toward us. Diyan na ito masinati ang prueba sa panahon ng mutubag ang Diyos atong pag-ampo. Ang prueba nga ang Diyos na luoy na igugma sa matago sa kanato. Busa this morning, my God, I'm so on. Let us pray with confidence and expectation. Muampo ta nga duna gayoy dako nga pagsaling og mga expectation nga Ginoo magatubag sa atong mga pag-ampo. Og sa dihang gitubag ni Lord ang atong mga pag-ampo, pati unta kalipay, pero usahay nalimot ta sa pag-share sa atong kalipay sa panahon nga gitubag ni Lord atong mga pag-ampo. So we need to give our testimony to other. Lord, thank you gitubag mo pag-ampo.
1: Higala Higson, paminaw na ko. Kawalo ba ka? Kung noon sa'ng gibuhat ni Lodzang kinabuhi. Gitubag niya akong mga pagampo, Bran. Sister, gitubag niya. Kung saan na imong pagampo? Sabi ni mo, Bran, sa dihang nakanugpulong sa Diyos. Nagtuo ko niya. Nangayo ko pasaylo. Ipasaylo ko niya. Sabi ni mo, no, Bran, ibago ko sa Diyos karon. Gusto ba ka nagbaguhon po kas Ginoo? Tuwi siya nga itong ginuman luluwas. Kaya pasiloon ka niya bago niya imong kinabuhi. Nahib na buhat ba na ito na? Wa ba ka malipay ang itubang ni Lord nga ipasaylo sa Ginoo mga pagampo? Ano di man mo na isulti sa uban?
0: Pinagi sa pag-share sa imong kalipay sa pagtubag sa Ginoo atong mapundar atong pagtuo. Kauban
1: sa mga tao nga itong gihugma nga itong isultian. Kung atong tanawon una-una, mawakini may tabo sa ito ah.
0: Malipayon ta, ang nag-amputa nga doon ay pagsalig o doon ay expectation o sa diyang nadawat na nato, itubag na sa Diyos, ba't yun ta kalipay, di ba? Atong isulti sa uban, atong testimony. Aron ikaw o sila, ngayon mong gisiran atong mapundar ang atong pagtudya sa Ginoo. Kamusta magkakaroon? Kung sa may buhat sa panahon nga nagampo ka nga doon ay dakong pagsalig o expectation sa diyang itubag ni Lord mong pagampo, sa imong ibuhat. Iubang na yung duman, imong gishare. Kung unsang ibuhat sa Diyos, imong kinabuhi sa uban. Nagpasalamat ba ka? Nag-share ba ka sa panahon sa praise, sa testimony o mga pagpasalamat sa simbahan? O imong mag-isultihan ng uban? Naglingon ba yung pagtuo? Naglingon ba pagtuo sa uban? Kung wala, buhatan na higa na ikso. So, nalain ko lang yung korbunta, ginatunta, matagos sa kanan ito, nakatunta. Sa pinasahe, ng pagtulunan, ng itudlo sa Diyos ka natin. The joy of answered prayer. At umaang ko na, himo na ito ang pagdaig sa Diyos apart sa itong mapagampo. Magpabilin ta. Ngahinlo kanunay at tubangan sa Diyos. Tuhoy ka nasairan na ito. Ngang sala, mo'y mahimong babag nga dili matubag at mapagampo. O sa dihang, gitubag sa Diyos. Ngunay proyba nga itong pagampo di makawang nadunggan sa Diyos. Ang pagtubag sa Diyos atong pag-ampo mo'y proyba kung unsa ka-importante ang atong mga pag-ampo. Ang pagtubag sa Diyos atong pag-ampo mo'y proyba nga ang Diyos nakadugog sa atong mga pag-ampo. O ang tubag sa atong mga pag-ampo mo'y proyba sa dakong gugma sa Diyos kaluoy sa matagusaka na ito. Busa higala eksoon, watay lang buhaton, mag-ampo tayo nga dunay dakong pagsalig o mag-expectar yun tayo nga tubagon sa Diyos. O sa dihang itubag sa Diyos, ba't yun tayo kalipay? O kining kalipay nga tunagon at ipambit sa uban, aron pinagi ni Ana, ila pong mapundar ilang pagtudya sa Diyos. O gatong pagto, mag-ampo ang mahal nga lagi ito na yugmao na mga Diyos. We thank you so much for teaching us this morning the joy of answered prayer. We thank the Lord nga pagdayig is a part of our prayer. And we thank you for knowing nga ang salam could have prevented the answer sa among mga pag-ampo. Busa tabangi mi Lord nga kanunay nga magpabilin mga hinlo sa imong atubangan o sa panahon nga imo gitubag ang mga pag-ampo among nasayran nga bunay proyba nga ikaw naminaw sa mga pag-ampo. Proyba Lord
1: pinaka-importante kay nabuhi sa manak sa Dios. Ama pag-ampo. Tuon na sa ina na mo ang pagtubag sa mapag-ampo. Nagtudlo ka na mo nga mo'y proiba nga ang Diyos kanunay maminaw sa pag-ampo. O proiba nga ang Diyos na looy na higugma ka na mo. Busa, Lord, tudlo ime. Sa tanang panahon sa pag-ampo, doon namin pagsalig o expectation nga ikaw gayud magatubag. O sa panahon nga batiyon may kalipay because you answered our prayer. We need to share our own personal testimony. Kung unsa imong gibuhat sa among kasing-kasi, sa among kinabuhi, nga angko na mo ang kalipay, aron ang uban mapundar po nila ilang pagtudya sa Jesus Kristo o makig-uban ka na mo sa pagpadayon, sa pagpangalaga diya kanina. Busa, this morning, we praise you, we thank you so much for your word nga mong natunan. Daghang mga anak sa Diyos, why bili ang mapag-ampo? Daghang mga anak sa Diyos nga wala makasinati sa pagtambong sa prayer meeting. But because of your word this morning, we need to be part in the ministry of prayer. Tungod kay among batio ng kalipay kung tubagon sa Diyos ang among pag-ampo. Salamat sa mensahe nga among nadungog o karong buntag nag-ampo me in the name of Jesus of Nazareth. Among itugyan ang tanan ng magkisuna nga doon ay gihambing nga balatian ang nasa ospital, ang nasa panimalay, ang mga chronic kababalatian, mga cancer sa uterus, sa kidney, sa colon, sa uban pang kababalatian. We unite our heart with confidence and expectation nga ikaw magatubag sa pag-ampo pinagi sa pag-ayaw kanila in the name of Jesus. Among gi hinginlan ang mabalatian nga mopahawa sa anak sa Dios. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo. Ibati na mong kalipay. Tabangi mi, Lord. Tabangi mi. Nga sa panahon nga imong tubagon ang pag-ampo, we open our mouth and we use our tongue to share our own personal testimony to others. Kaya kailangan tumo sama kang dabit iyang gihagit ang iyang mga higala nga maminaw kaniya kaya suginlan kung unsang ibuhat sa Diyos yung kinabuhi pinagi sa pagtubag sa pag-ampo. It is our task to share our own personal testimony inside the church, outside the church. Tungod kang tumong, mablis ang uban, mapananginan ang uban, o mudangob sa Diyos, sama ka na mo. Salamat, Lord, sa mensahe nga mo nadungo, karo nag-ampo mi, alang sa tanan. Ikaw mag-protektar sa mga kaigsoonan nga mubiyahe karon. Panaliti ang among mga igsoon nga nasgawas. Labi ng among mga senior citizen nga daghang gibati sa ilang lawas sa ngala ni Jesus, iprulong among kinabuhi padagan paming mabuhat alang sa bulaton sa Ginoo. Ug tabangi mi, Lord, panalangin ni mi. Ug sa panahon ni panalangin na mi. Tabangan na mo ang ministry sa pinagpalang musika. Nasaid mi nga imo migiluwas aron nga mahimong bahin sa pinagpalang musika. Aron dagang pang makalag maligon, dagang makalag maluwas. Ikaw mag-anting sa among mga anak, matag-adlaw mo anto sa eskwelahan. Because today, nanamis katapusan may nadlaw. We are now on the last dish. Ang kinawis sa mga tao, ang mga dutan, mahimo pa yung daotan. Mabitaw na yung tapos takluban. Ipamusel ang umang estudyante, hinautong talong, hindi may tabo sa among mga anak. Tabangin ang mga anak, kamahimong anak sa Diyos, nga dili mo sultig sakit silang mga higala, silang mga classmate. Dili mo buli. I-preserve among kinabuhi. Ihatag ka na mo ang nindot nga piskay o nindot nga lawas. Aron nga way kakulian sa among pagpalayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw mga bless sa mga farmers, sa mga laborers, sa mga negosyante as well. Nga makapanalangin ang ilang mga kliyente makabayad. Aron makabayad po ng mga negosyante. Aron doon ay taglihok sa ekonomiya. Aron makatabang sa bulaton sa Diyos. Makatabang sa ubang mga kabus. O makapaiskwila sa among mga anak. Nga maplastar na mo. O tabangin mo nga maisip mga amahan. Ang pinakanindot ka among mabiling nga legasiya mao ang espirituhanon niya bahin sa among kinabuhi, because we are the priests of our own family. Lord, this morning akong itugin ang tansyo mga kamon. Ikaw magagiyak ka na mo. Help us to be sensitive to the working power of the Holy Spirit, and please open the windows of heaven o ibubuong ng panalangin sa matag-usa ka na mo. Lord, akong iampo ang matag-usa ng mga unspoken prayer requests sa uban. Nga di na mo pwede nga i-mention sa microphone among i-consider ang unspoken na side ming ikaw na side na. We are praying, Lord, nga ikaw magatubag nena. Tabuni mi si mga miling dugo o gapusang gaon sa kaway nga di makadisturbo sa matagos sa kanamo. Salamat, Lord, dalaygon ka sa way katapusan. Salamat sa mensahe nga mong narimaw. Help us, Lord, to be prayerful with confidence and expectation. Gamitan ni to share our testimony always, in order some will come to you. In Jesus' name we ask, amen and amen.

atong oras, 15 minutos sa milabay sa alas 5 sa buntag. Ako nagtuo nga ang tanan na minaw na panalanginan sa Diyos. By the good morning sa akong uyuan o iyan diyan sa RTR, Uncle GC Loud, Auntie Rose Palsis Loud. Salamat kin. Salamat po kang Berger Rimarata, Imin o Imin, sa balang pulong sa Diyos watching live from Brook 5, Maila. Consolation Boy Sir, Amen, glory to God. Salamat kang Jen Lorania, Big Noise Sinangban, Amen, Amen, have a blessed Monday morning, Pastor. By the way, sorry kayo ha, di na nato ma-scroll akong cellphone, di na ako mabasa itong una pagyot nga ng chat nato. Big Noise Sinangban, Amen, Amen, have a blessed Monday morning, Pastor Boy. Nel Pate, good morning, Pastor Boy, salamat, dalaygon ang balaang pulong sa Diyos sa walay katapusan. Glory to God, Amen, Amen, salamat Pastor Boy. Joy Auntie Damisula, Amen. O salamat po kang Cousin Lisil Samora nga nagapamati karon kay Pato. Kag sa imo kabataan, mayong aga sa inyo, kamusta kamuda? Amen, tama gid Pastor, gababagit kapin pagid kun hindi mo batunon ang mali. Uy, from Lucille Placio Bao, nadula na. Hindi ko na mabasa, igan na. Nilpati, amen, o amen sa manindot ng matahong nga minsay sa Diyos ng kabuntagon uban sa awiting, makalangang ito, o di na pod. Hilin pa rin, amen, amen, glory to, o di na pod. Angelis Moreno, Ami Romero, Jocelyn Barbon, amen, o amen, glory to God. Kuslasan po, sir, amen, amen, hallelujah. Nicanor Sonaria, amen, Elibarit Alisa Aeroplo, amen, o amen. Salamat kay Anisita Lacer na ayunon. Consolation Boy Sir, thank you Lord for your goodness, everything. Hallelujah. Lunes karon di ba? Martes, Miyerkules. Atin mo spray meeting ha. Para batiyon na ito ang

kids, amen. Abi nyo igalay sono. Kanang ato yung mapil ang tinuod nga gugma sa Diyos sa diyan tubago niya itong mga pag-ampo. Okay ka man po, di mo mapil ang gugma sa Diyos. Sa buhay ko. May sa Diyo ko, dear mates, amen. George Buhayang, may buntag po. Pentecost Region, good morning, Pastor Boy na El Pate. Good morning, Pastor Boy, na nabliss ko kayo sa wani sa Diyos. Nang kabuntago na bati na mo, Pastor Boy, og sa akong mga pag-ampo, gitubag sa atong Diyos na buhi. Salamat, Pastor Boy. Pero, kamusta man? Imo bang isir sa upahan? Ingo ni David, dali ka mo, kaya ako isugilun kung yun sa pagtubag ni Lord ako ang mga pag-ampo. Diba, ingo ni David? So, nindot, no? Ingo ni may magala silingan, oy, dali mo, kaya ako isunti ninyo. Gitubag ni Lord ako pag-ampo. Pero na ay luto og ipakaon dito na nasunis sa kaon mo. Diba? Diyan mo ihatag ang testimony. Salamat, Iga Del Pate. Good morning from Pentecost Region, Jane Lorania. This blessed and beautiful morning, Pastor Boy. Amen. Happy 35th wedding anniversary sa inyo ni Pastora Olive Kabay nga padayon ang inyong malipayon nga pag-obdanay upod sa mga kabataan kakaupod ang Diyos. God bless, ha? Yung and your family. Salamat man sa Jane Lorania. Marilyn ang punta. Salamat sa pulong sa Diyos. Ampi kanunay, Pastor Boy. God bless. Mercy Tagnuay. Amen. Dalay ko ng pulong sa Diyos. Sharon Montoya. Salamat, Pastor Boy. Construction Boy, sir. Amen. Thank you, Lord. By the way, atong oras, 21 minuto sa milabay sa alas 9 sa muntag. Ato sa pasalamatan atong mga sponsor. Ang atong produkto nga BG Max Plus pinagpalang kapsula ingon pod sa Aroma Herbal Oil. Ug duna tay produkto nga Bayusa o Gikasi. Duna na text ako, Pastor, salamat sa Bayusa. Nga naman, nakatabang na mo. Sukad na gamit ng Bayusa, kinilo-kilo na lang abono among gipalit, among tunawon na siya niya, ibutang na mo sa tubig, tunawon, ug among imix lapon. Sa Bayusa. Kaysa una daw, sige silang tanong, alkansi pang magharbis kay mahalo kay abono. Proseder na gamit mig Bayusa. Nagpalit mig abono, amo rang gisagol, gibasa, gibutang tubig, gitunaw niya, among gimiskla. So, pagbaligyan na mo, ginansyag yun me. Kaya gamay na mong gasto, Bayusa, sa kagalon, no? Kunya, baka yan may kinilo-kilo, no? Mura yung among gigamit sa among tanong, ha? So, muna nga, gamit mo Bayusa. Kaya ang purpose sa Bayusa, iyang patambukon atong yuta, iyang pahumukon, pinagi sa pag dunot og dali sa mga sagbot, mga farm waste, iyang himuon nga natural nga abono. Aron pagpugas na to, doon na nay yuta na to, humok, doon ay abono, mupisik atong bini, tungod ka iyang nahibawaan nga doon ay daghang mga nutrients ang yuta. Daghanon po niya gamot, pagdagan ang gamot, mudako ang puno, mulagpad ang dahon, muhatag o dakong bunga. Kaya importante nga ang dahon, lagpad, tagas, dili dayon malaya, tungod sa abono, no, tungod sa nutrients na sa yuta, muna ay muhatag na to, natural nga fertilizer nga nang gitawag sticky sugar, kanang pilit nga kamay nga nasa yuta nga gikan na pod sa tanom nato nga mugawa sa gamot unya iya na pod ang kaunon, ha, siya na pod musuyo pana balak ba give and take principle. Muna may bulong mo nga kanang sagbot nga wa nato gibunon nganong tambok man siya ray nagpatambok sa yuta, siya na pod gakaon sa yuta nya karon kay ato mang gilabayag abono sprayan pa gyud nato og herbicide. Malaya ang sagbot, ha? Mugahi ang yuta, muasidik ang yuta, muna hinungdan nga nagdepende na yun atong tanong sa abono. Pero lahi karon, ibalik na to sa daing kinayahan gamit tag Bayusa. Unya, doon natin bagong produkto ng Hikasi, no? Para di mas short ang nutrients sa yuta, para mudagan ang sticky sugar, natay foliar fertilizer. Nga itong ispray, i-mix lang na to sa Bayusa, magtinabangay sila for the purpose nga ang dahon patambukon. Para nga ang sticky sugar, natural abuto, abuno nga iya sa ginugagikan na po siya.

dahon, mo provide gyapon og sariling abono si ang kaugalingon. Mahigala. So, ang atong hikaring, wa pa ni sa bukid nun, ang usa ka sase, equivalent sa 1 gallon, mukha ang tubig nga isa ka galon, nga hinlo ha, imong imisla ni. After 24 hours, gamito nato ni kauban sa bayusa. Duha o tulo ka bayusa, isa ka sprayer. O niya, doon na kay gitunaw ang abono. Duha po o tulo ka tinapa. O niya, duha o tulo ka tinapa. Ang imong butang po. Kana sila tulo magtinabangay. Ngano mo gamit patag abono? Tuhod kay wala pag yun mutambok atong yuta. Sa dugay-dugay na itong gamit, pwede na nato, di na tamo gamit o gabuno. Kanina itong gamiton, ha? Kanina lang itong gamiton. Kaya inyong yuta, nananay liwati. Liwati na. Muna nga, usa diri sa amo, ha? Ang gigamit niya, wala na gamit herbicide. Wala na po siya nagamit o gabuno. Kanila ang gigamit. Kaya gidunot lang ang mga farm waste agbon, ha? So doon na naiwati yung mga siminto sa iyang basakan. O gabi musuroy na sa iyang basakan, ibilin ang iyang hugaw dito nga mo'y abono na ito. Muna itimela na, basta yuta gani nga doon ay liwati, lago, tambok na na siya. So, gamit mo ha. So, dalira himoon. No? Dalira. O nindot yun sa mga gulay. Ha, tagalang tapan, mabot ko niya, mudala ko ani gulay ha. Apil ang atong bayusa, atong iparis na sa atong bayusa. Makatabang gini siya. Mahigala. Muna yung produkto nga gamit sa Ginoo nga makatabang ninyo. Kaysa diyang, bisa kung saan na mong singgit, ipalit mo, BG Max, palit mo. Sa iyo ipalit, kay pilyur man mo. Muna nga kami ni Pastor Dan, maning kamot may nga mutudlo po ninyo kung saan gamiton sa farm para makapalit po mo og bayusa og aroma. Ha? Para nga, doon ay ginan sa inyong farm, makapalit yun mo, ani, di ba? Muna nga, matingala mo nga, doon na may food supplement, pa ikang lawas, na po may para gamiton nga, maka-inka mo. Nga di mo ma-alcance. So, salamat isang paminaw. Ha? Ayaw mo kalimut palit sa atong produkto nga BG Max Plus, pinapalang kapsula. Makapalit mo, o una mo gamit mo bayusa o sa atong hikari nga powder, nga muna to o liquid, ha? So, mabot ko diya. Mabot ko diya sa inyo, ha? Ang advantage sa ani, huwag namos bukid. Kaya huwag bayo sa iyong paliton, namos syudad nindog. No? Makapalit mo yung sa galon, palit mo na yung duha, hindi na mo bit-bit, huwag daghan, pero di yung biyae ang bayo sa. Kaya ang bayo sa para ginasyuta. Ha? Para siyuta. Kani, para rin sa dahon. So, salamat kayo. So, dalay ko lang ginawa kong kontak. Anyway, salamat kay Rosalina Mariano Pante. Amen. Dalay ko ng balang pulong sa Diyos karong buntag. Thank you.

0: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man, ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan po siya sa aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
1: No, nganong katakiang kaman?
2: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema, Lu. Aniya may bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Shirley Kilan, pagkasalamat unta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ako na inom, nakapindog ko, tapos nakipalitan ko gahapla sa akong mama, kinalang ako na inom, nakapindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang ano tanan, gipagawas sa tambal, ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapok, dili ko makalangaw, dili ko kapindog, unya akong tiil, murag ka ng itamaol tanan, mga ugaw, akong gipagawas ng mga gitan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom. Yan, nakasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na puro, nakaulit ko diri sa mua.
5: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa Jinsana.

0: Buksan. Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:33.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o mausap sa itong Aroma Herbal Oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations sa Anna Reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O bandubantang, ito dalasays, atong sayron kini pipila ka mabalita, ito ka na ito sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Og mausab sa itong Aroma Herbal Oil, itong pinagpalang haplas, mga kaibigan, mga kaigsoonan. Adlaw ng Lunes karon og pizza 29 na, aning bulan sa Hunyo 2026. Og dalay ko ng Diyos, usa kang bugnaw kabuntagon og manindot nga bundag. Baguhay pa lang ato natungog ang programang pinagpalang musika. Ato nakauban si Pastor Richard Danggalio. Broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato og ang maong programa nakaukap kini sa mga almost 50 registrations din sa Mindanao og naputay mga partner stations sa Visayas. Og sa gihapon tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, mga kaigsoonan, mga kaibigan ko. Og salamat din kaayo tuma partner stations nga nakaukap kanato og nakasignify nga ang programang pinagpalang musika ganiya mabati na diya sa ilang mga dapit ha, pinagi sa ilang istasyonan nga asa na kaukap nga ni kanato. Og karon ako ning naot nga sa gihapon nakaukap ato mga partner stations dinhi sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Asmon ko welcome mga kaigsoonan, labi dinhi sa dakbayan sa Valencia, dakbayan sa Malaybalay, og sa laing 20 ka malungsod sa Bukidnon. Og sa laing pa mga probinsya nga asa na kaukap ang ato nga programa.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Ang Vigimax Plus usa kini ka food supplement nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Og kini mga kaibigan, oil ang sulod ani og dili powder. Usbon ko, oil ang sulod og dili powder. Mapalit kini siya sa dinhi sa Bukidnon sa ato mga kaibigan centers. Og naputay mga pipila ka butika sa Amadea sa butika Kalilang sa Kalilangan, naputay diha sa Yusef Pharmacy sa Don Carlos og Abascos Pharmacy, sa Iris Pharmacy din sa Luruga na Valencia, og diha usab igsuon sa Hamora Pharmacy sa Damulog og diha sa Kabahog Store. O sa kadakong grocery store diha sa Damulog, preto produkto nga Vigimax og Aroma, mga kaibigan. Pagdamos kibawi, diha mo palit sa Ralph General Merchandise na itong produkto nga Vigimax Agaruhan din. Pag naamo diya sa Kadingilan, diya mo palit sa atong kaibigan center, kilid na gina siya sa food court sa LGO Kadingilan, mga kaibigan. Pag naamo sa Wao, dito sa Adyong building, diya nahimutang sa sentro mismo sa Wao at bang anang bagong merkado ang ina-construct karon. O ganaputay aroma di akang igandiding sibog. Ang tagiya sa lamay ang litsumanok, ang sibog litsumanok. At ang oras mga kaibigan, 37 minutos makalipas na 5. By the way, live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat di kayo sa tanang ga-share. Malipay ko ang iyong i-share ng atong live karon. Salamat kay mga followers na to. O karon sa uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.

0: Balita gikan sa Sambuanga ka dulsur mga kaibigan, pitakis ng partner station sa ang Barangay Radio Dia sa Gipo, Sambuanga ka dulsur. Bagong dalan sa lungsod sa Kumalarang, Sambuanga ka dulsur, gilaumang makapausuag sa panginabuhian.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang usa ka diker at itsir gihiwa ang nawong. Oy, oy. Gihiwang naong og liog sa iyang kaipon na tungod sa silos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Pagkalo ay bagayod, biyaan na lang. Kaysa hiwaon ang naong. Samtang panag-inom, misangpot sa kamatayon sa usa ka lalaki, duwa ka suspek na sikop.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Wala ginim, wag iayon ni nga bunga aning inom-inom. Lalaki nga missing nga patay na nga nakaplagan sa Barangay Ligaya, General Santos City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kalapusang ulang tudling sa ato mga balita mga kaibigan. Dulo ka illegal miners ang nadakpan sa mga operatiba samtang 5.1 milyonis kakatidad sa kagamitan ang nasakmit sa may Barubo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka ng ulang tudling sa atong balita. Tudka na ito sa produktong Vigimax Plus nga gibuhat gikan sa 25 ka matanom ug maay kinig suod sa laing mga balatian na laing gihambing sa itong lawas o sama sa cancer o niya ka ng taas kag sugar o diabetes and then kanang nubo kag platelet sama sa kanang nai virus sa dengue gikan sa lamok. Then glaucoma, problema sa atay, problema sa kasing-kasing, problema sa kidney, kinigyo digsoon, no. Taka nato igsoon nga nay mga UTI or problema sa kidney or kidney failure. Pag natay kung matabo na mabot na nga kidney failure na igsoon, then kasagaran mo nang i-dialysis na. So para malikay na sa igsoon, pag inom og Vigimax, kay mao gini siya makatabang igsoon ka nato. Parang malikay na posibleng mga maingon nato nga medyo lubha nga sakit mga kaibigan. Pneumonia, psoriasis, rheumatism, mga skin allergies, taas kag uric acid. Kini, pag inom sa Vigimax Plus. O ang kanigutan ni kay bisag pilang edad, pwede gidaan ni sa pinakaubos ng edad. Kay pwede mo nabuksan patulo sa baba sa gamayang bata igsoon. Kay oil ang suludaan ni. So pwede nabuksan. And then, nalipay kay ko kay gawas po nga makaayo kini siya, maka-energize usap nga ni ka nato. Mutagan sa mga lolo-lola nato, nanay-tatay, magluya. Tungod lagi sa edad, pero pag makaino Vigimax, malagsik. Nato'y usag ka lula nga nagtawag ato kani Addo. Ayo pa kumakita to yung testimony nga di siya makatuyod siya ang likod. Tungod lagi sa iyang edad. Sakit man iyang ituyod, pero pag inom siya Vigimax, oy! Makatuyod naman matod pa niya, di na kayo niya batiyon, ang di na niya batiyon ang sakit. Ani ang kanindot sa atong Vigimax. Niya gawas po niya na igsoon. Ato may kanunay ginakutlo ang usaka bantog ang panultiyon nga prevention is better than cure. So bisag wa kay gibating lawas di asimo lawas. Pag inom lang gihapon kay may nang malikayan. Kay bisan tuod may taglawas pero wata masayod na dahil mga cancer cells nga action ng turoks ng lawas. At least samtang sayo pa mapakgang na siya tungod sa iyong pag-inom sa atong Vigimax. Ya di lang ni pang tao, pang hayo pod. Kada ka na po digsoon nga mga testify ka nato nga naulian na ayo ang ilang mga hayop sama sa manok. Iring, iro, kabaw, baka, kanding. Daka na kayo mga testimonies nato ani nga ilang gipainom. Kaya binilag mamatay na, naglubog ng baka. Ilang gipainom o naulian. Maupot sa kabaw, maupot sa kanding. Og maupot sa iro. So ani ang kanindot sa atong Vigimax kay panghayop, pangtao o nya para sa tanan regardless yang idada. Good morning to DJ Cheng, Oba, Lano del Sur. morning, Pastor Dan, naka-live. Okay, na-forward na ako sa akong teknisyan para tagaang kaga. Yiching o galing ka. Palay ko Diyos, napag-forward sa imo. Atong oras karon 43 minutos makalipas alas 5, magkaibigan. Paningkamot na diha sa kilikili, makabutang putag produkto diya, DJ Cheng. Panatama ka, istorya at itong pag-adnan na kutungod kay medyo natagan na po kabisita ni Abot. Mabalik na diya para po pag-hatod o products para mga available na itong pinagpalang kapsula diya sa mga taga-kilikili. O bisan pa, kay dagan po ang taga-amay manabilang nga gagamit ani so mas dool na kanila kaysa mo ato padisong tindahan sa wao. O karo magkabigan sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Bagong dalan sa lungsod sa Kumalarang, Sambuanga del Sur, gilaumang magkapausuwag sa panginabuyan. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Lihimit, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Malampusong gipahigayon ang ribbon cutting og turnover ceremony sa bagong 6 million nga farm to market road. Dertong dapita sa may Puroksawa, Barangay Poblasyon, lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Gitambungan sa mga lokal ng opisyalis og mga residente ang mga kalihukan isip pagsaulog sa pagkumpleto sa mga proyekto. Sumala sa lokal nga pagagamanan ang mga farm to market road maghatag og mas luwas og zero transportasyon alang sa mga residente og mga mag-uuma nga gilumang makatabang sa pagpalambo sa papanginabuyan og sa pagpadayong kalambuan sa komunidad. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur. Para sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Liamet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Liamet sa maong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma, mapalit magkaibigan diya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Bo sa taga-Gipos, ato alang ninyo. Kanang malabyan na siya padulong sa dalan katong na ay Gipos sa Kiva Resort. Then, unang napotig soon sa 43rd Battalion sa Armed Forces of the Philippines. Diya mo, nakita diya sa istasyon mismo sa Barangay Radio ang atong Vegemax Plus o Garoma. O yung katong gusto mag-dealer, magkaibigan, labi di abanda sa Misamis Occidental. Text mo ka na to. Text mo ka na to, mga kaibigan, mga kaigsunan. Korente sa 6 minutos, makalipas alas 5, laing balita, gikan dito sa Sambuanga del Sur at Tutag Bohol, mga kaibigan. Atong sayron kining balita, gikan sa Bohol. Medyo di kay maing balita. Osaka daycare center gihiwa ang nawong og liog sa iyang kaipon tungod sa silos. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nakaangkon og dagkong samad hiniwaan sa iyang naong og liog ang usa ka 47 anyos nga barangay daycare teacher sa lungsod sa Inabanga, Bohol, human gihiwaan sa iyang kaipon gumikan matud pa sa selos. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente sa pinoyanan sa biktima sa barangay Undol sa nahisgotang lungsod niadtong Biyernes sa gabi. Sa initial nga investigasyon, gikataho nga maayo na unta ang pagkahinanok sa tulog ang biktima uban sa iyang duha ka anak sa ang kalit na lang giatake sa iyang kaipon nga gipailang si Cornelio Rigo alias Luloy, usa ka mekaniko. Gamit ang kutsilyo, gilaslasan ang nagkadaiyang parte sa naong sa biktima. Human sa hitabo, giingong paspas nga misibat ang suspect sakay sa usa ka sakyanan sa iyang customer nga igo raunta gipaayo. Ang pamilya sa biktima desidido nga mapasaka og kaso batok sa suspitsado. Samtang ang kapulisan padayon ang pagpangita sa suspect. Gibutyag sa pamilya po posibleng ang paggamit og illegal nga droga sa suspect, mao hinungdan sa iyang kanunay nga pagduda sa iyang kaipon bisan wala kini ebidensya. Gituohan usab nga dili intensyon nga patyon sa suspect ang biktima apan gisamad-samaran lang ang naong niini aron matud pa nga wala nay laing muangay. Ano ka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol alang sa Vigimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil nga mapalit na sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarín, Bohol. Kini Senora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kabigang Nora Canillo Acas sa mong report ano ka diha sa Tubigon Bohol. Ang produkto nga Vigimax og Aroma palit diha mismo sa estasyonan. Ang lokasyon sa maong istasyonan na diya atbang sa Mater Dei College diya sa sentro mismo sa Tubigon na may, I don't know kung napad yung LBC, likod na ng LBC building, opisina, igsoon. Diha, nahimutang istasyonan na ay dalan diya sa atbang sa Mater Dei College, gamay nga dalan na kalye, sudara na siya, nasa likod diya makita nimo ang istasyonan. Anak mo diya mo palit, mga kaibigan. O yan na murag na apotay butika dito sa Clarina, Bohol. Katong adunay mga pangutana, mahimo ro mo text ka nato garon. O yan katong gusto mag-testify kay naayo, pwede ka mo tawag ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok. Pabutan ni ka na mo ang istorya sa kayuan mo na angkon o ang pagpasalamat sa Diyos ka naayo ka. Kahapon na mitawag ka nato kahapon. Kahapon ba to the other day? Katong taga kalaw-kalaw nga nag-testify usap, murag iya ba itong tiil nga sakit? O nawagta ang mga sakit sa diyang miinom siya sa itong Vigimax Plus, mga kaibigan. Iyagin maihap ang mga testimonies, naghahanap kaya itong mga testimonies. Mga nangaayo, man may gamit sa itong produkto nga Vigimax o Aroma, kaibigan. Kaya na usap ka testimony, tataon na gini siya nga nag-testify igsoon, murag sundalo man ang banaan eh. Ano kung maawan ni nga testimony, ato lang paminawang kinimong testimony igsoon sa nakat nga naayo human ni gamit sa produkto nga Vigimax. Ano yung mga nga testimony, kaibigan?
4: Ay, makapalong ni Pastor. Mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige manggod ni o paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang gana nga. Itingan na to ang Vigimax ay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
5: Okay.
4: So, itingan na to karon. Arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
5: Dili siya katulog maayo, kanya do?
4: Tungod sa binhod sa iyang mga tiil o kamot.
5: Ah, kusundi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Okay.
5: Unsa day trabaho sa imong bana?
4: Sundalo.
5: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
4: O Pastor.
5: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
5: Yes.
4: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
5: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
5: Naka-iskot pa kayo nga taas pag sugar kini imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
5: O, so kamusta na siya karon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
5: Murag
4: na
5: apo tayo imong ibate kani Addo?
4: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa Vigimax Capsule, na ulian niya po siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan na 50 na ang Vigimax Capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, o sa ang bana, na ulian man.
5: Salamat sa Dios. O ang ang giinom Vigimax Plus.
0: Ato nadungog ang maong testimony sa usa sa mga users no taga Kapalo, magkabigan matud pa iyang bana marisog lakaw. A posible ta sug uric acid. May arthritis and then taas po siya gas sugar. Vigimax lang gigamit magkabigan. Vigimax na. Kaya ako mismo magka-testify ani kaya akong uric, grabe kataas. Nga hapit na kogi refer sa akong doktor nga to sa espesyalista sa uric, magkaibigan. And then, napuntoy, pila ka to'y milabay igsoon nga ginan ko sa akong doktor po nga lifetime ko mag-maintenance para sa akong sugar kay taas kong sugar. But glory to God. Basa ko sa kapsula o tambal ang ginom para sa sugar, wa na gid igo igsoon. O nya, kanunay ko magpa-check up. Salamat sa Ginoong okay ra akong sugar. Although ampi pagamay kay naa sa border, pero at least di na sama kani adto ginan kong lifetime ko magmintin og tambal para sa ako nga sugar o diabetes makibigan. Dagan na kayo nagatestifying ang ilang sugar grabe kataas. Ni paspas ang pagpaubos ani human mi gamit sa tong produkto. Daghan po ga insulin kani adto nga karuwa nag-insulin. O si gamit Vegemax la makibigan. Ang pinagpalang kapsula dako katabang busa bisita mo sa istasyonan, di mo pagkisayo na may tugot sa produkto. And then, pero na pa yung mga istasyonan igsuon nga watay produkto. Text mo ka na mo sa 09-27-71-1211 09-27-71-1211 Paglamo sa bukid nun, anak mo sa ato mga kaibigan centers na dinis alkalin po yung sa Maramag. Pwede mo saka sa istasyonan o diba sa atong printing shop diya sa GRD, tapad sa atong opisina sa kaibigan diya at bang sa NVM o direksyon na po sa atong tinan dito sa Alcuino Emporium. Sa Maramag na diya sa Perimeter Building Stall number 18, tindog ka sa terminal, nasi mong right side, makita ni mo igsoon ka ng galinya nga building, Perimeter Building. Ikaw nung gikan diya sa sinugdanan na diya igsoon ang atong opisina sa kaibigan. Diya mo pangutana o palit sa itong produkto nga Vegemax o Aroma. O yan napod tayo mga kaibigan coordinators and functionaries, collectors, nga gabrigya usap, palit mo diya mga kaibigan nga na kanila. O napod tayo pipila kamatindahan, dama diya sa kalilangan na diya sa Madayag Store, gawas sa Butika Kalilang, of course kusukain sa Butika Kalilang, o diya kang kaibigan at Lorna Ibgas o kang sa tindahan ni Igan Maritis Bersila. Laing balita mga kaibigan! Panag-inom isang pot sa kamatayon sa usag kalalaki. Duwa ka suspects na sikop. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Jeremy Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nasikop na sa kapulisan ang duha ka lalaki ang giingong nalambigit sa pagpatay sa usa ka 27 anyos nga lalaki. Humano sa usa ka pagpadunggab sa Puroksay sa Barangay Crossing, Libuna, Bukidnon, kadlawon gihapon adlaw, Hulyo 28, 2026. Ang biktima nila lamang sa pangalan niya alias Ramon. Sumala sa imbisigasyon, nagtapok ang biktima og 5 kakauban alang sa panag-inom sugod alauna sa hapon ni adtong Sabado, Hunyo 27. Sa paglabay sa mga oras, duha sa ilang kauban ang nagatulog sa mga duyan bandang alas 9 sa gabi. Samtang ang biktima nagpabiling nag-inom uban sa duha ka mga suspek. Apan pagabot sa una 30 sa kadlawon sa adlong Domingo, nagurot na lang ang usa sa mga nangatulog diyang mibangon aron unta mag-andam sa pag-iho og baboy alang sa pista diyang iyang nakit-an ang biktima nagbuyod na sa yuta ug wala nay timailhan sa kinabuhi. Nasuta nga dunay samad sa pagpanunggab ang dughan sa biktima. Gilain gilusod sa Libuna Municipal Police Station ang operasyon nga bisangpot sa pagkarakop sa duha ka ingong suspek ug sa pagkakaron parayon pa ang ilang imbestigasyon aron matino ang motibo sa krimen ug maandam ang tukbang mga kasong ipasaka batok sa mga nadakpan. Balitang rugrato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamig ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay Bang Jeremy Pahangin sa maong report. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Lalaking missing patay ng nakaplagan sa Barangay Ligaya, General Santos City. Atong sayron ang detalye ni inipinagi sa report ni kaibigang Neonim Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Neonim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Ang pagpangita sa usa ka lalaki nga gikataho nga missing ni sangpot sa trahedya human napalgan ang lawas ni ini nga nalubong sa Balason nga yuta sa Purok 7 Barangay Ligaya General Santos City Sabado sa gabi Hunyo 27 ni kasamtangang tuig. Giila sa General Santos Police Office ang biktima nga si Jan Alexis RJ Punla nga gikumpirma usab sa iyang pamilya. Matod ni Police Major Renato Dungka Ahipi sa Police Station 3 nakadawat sila og report gikan sa mga residente nga nakasimhot og dili maayong baho nga gikan sa bahin sa Balason nga yuta sa may alas 4 sa hapon. Sa pagsusi sa dapit na matikdan nga daw labas kini nga lubnganan na tambunan sa sagbot o adunay mga itimailhan sa mga dugo nga uga. Tungod niini, nangayo dayon og tabang ang mga kapulisan sa scene of the crime operatives kon Soko nga niabot sa may alas 8:30 sa gabi sa pagkugkob ug pagproseso sa mga nahitabuan sa insidente. Sa pagkakaron padayon nga gisusi sa mga awtoridad ang hinungdan og motibo sa maong krimen. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigan niyo ni Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan niyo ni Rafisora Kainoy sa maong report ang dukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Katapusang balita mga kaibigan. Tulo ka illegal miners anadakpan sa mga operatiba samtang 5.1 milyonis nga katidad sa kagamitan anasakmit sa may Barubo, Surigao del Sur. Atong sayron ang detalye pitagi sa report ni kaibigang Rinalyn Rosit Martinez na nukad sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Nagmalampuson ang giniusang operasyon sa Philippine National Police sa DNR ug Mines and Geoscience sa Bureau kon MGB batok sa illegal nga pagmina sa may barangay Bahi Barubo, Surigao del Sur niadtong Hunyo 27, 2026. Dito ka lalaki nga nag-edad og 33, 34, 45 anyos ang nadakpan human masakpan nga nagmina og mineral nga walay tukmang permit gikan sa DNR nga nakalapas sa Republic Act number 7942 of Philippine Mining Act of 1995. Sa operasyon asakmit sa mga awtoridad ang usa ka bakho nga nagkantidad og 5 milyones tulo ka sako sa yuta nga gitong adunay bulawan nga ipadala sa laboratorio alang sa eksaminasyon. Usa ka diesel powered water pump ug 7 ka gasoline powered water pump nga namikabat sa kinatibuk ang kandidat sa 5.92 milyones. Ang tulo ka suspek ang anaana sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ug giandam ang kaso nga ipasaka batok kanila samtang ang mga nasakmit nga mga kagamitan ang gitugyan usab sa DNR Central Yanga alang sa dokumentasyon ug hustong disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigan Rinalyn Rosette Martinez o ba DXRM. Ang ato produkto sa tagbina palit diya sa istasyonan mismo sa DXRM. Busaan na lang mo diya mga kaibigan sa istasyonan DXRM. Pagdamo diya sa Liangga dito sa Radyo Kamayo and dito sa Mariatag. Adto mo sa D1 FM makisunan ang inyong papalit sa istasyonan makatabang aron palayon ta madunguga sa mga istasyonan kaibigan. Padaging oras mga kaibigan ko. Katuna ay toyo, pwede lagi matawag ka na to umans ng programa. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
1: Pastor, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
0: Okay.
1: Dugin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil lagi ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin ka pin.
0: Salamat kay Gayo.
1: Doon ako ipabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarod siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor. So, sa loob kasi mana. Tapos ako siya hindi pa ina mag-Biggie Mags, Pastor. Takahurot lang nag-inom siya o ibalik ko siya kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karoon, nakalataw na siya, Pastor.
0: Uy, pinay ang edad, Igan? Pinay ang edad, ha?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63. So, sa duwa kasi mana, hindi pa inom ni mag-Biggie Mags, buntag o gabi, karoon, nakalakaw na?
1: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na mag-ay sa GFA, Pastor.
0: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kauban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
8: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon na tadiri no?
19: Accessible og affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di pa.
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
8: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
0: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Mo 98.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Yeah, ay, tara, nagi problema. Basta mapandulan gamay sa akong tiil. magandang umaga po. Welcome na usab sa Doang Monday Edition. Sa itong programang Baruganan Kaibigan.
5: Good morning!
4: Adlaong Lunes, Pizza 5-9.
5: Good morning!
4: Ning bulan sa Hunyo. Tomorrow, June 30. Wednesday, July 1 na yun. Hunyo na yun. Hallelujah!
6: Agay!
4: Wait. Way klaro gining taga Department of Energy. Igon sila ang gasolina ug ang krudo ugma akyat baba. Dili ta sigurado og os-os or musaka. Naara nang duha unsa man ni? Tudlo hakop lugar. Ah, pagklaro mo. Lugar under negotiation.
6: Agay!
4: Wa moy klaro. Dili ko kaingon nga, ay, tubil na mo karon kay mo os-os ugma. Dili po ko kaingon nga, tubil na mo ugma kay mo os-os karon. Hallelujah.
6: Why,
4: klaro. Jesus ko Ginoo ko pasay luak sa mga sa... Ay, alang satanan, satanang mga kaparindihan, kahigalaan, baga kasiliganan tanan nga mga amigo or abiga sa akong igsoon, ako lang klarohon nga ang namatay engineer manggihapon to Chang pero engineer Antonio Chiang. Ako tong manghod among kabanguran nga igsoon. Lima raman mi siya ang kuan ikaduha siya nga namatay sa mga nagigsoon. Ang mga manghod na mo, may nangamaday.
7: Karon.
4: Siya ang namatay ni Antong Miyerkules. Si Antonio Tony Chang, trabahante sa National Administrative Officer ng National Irrigation Administration, BIMO Office, Bukidnon Irrigators Management Office. Ang ilang buhatan na asa Bagong Taas, siyudad sa Valencia. Alang sa tanan, ang iyahang haya ang naara sa iyang panimalay sa Purok 20 ning siyudad sa Valencia o ang lubong ugma ng adlawa. Ang lubong sa akong manghod ugmang adlawa pagkahuman sa alas 9 nga misa dinhi sa San Agustin Church ning siyudad sa Valencia. Pagkahuman sa alas 9 nga misa, dadon siya dito sa Orchard Memorial Garden sa Malaybalay og dito ipahigayon og dito siya ilubong. So the burial maybe 10, kay 9 man ang misa, so 10. So alas 10, ang iyang lubong dito na sa Orchard Memorial Garden, siyudad sa Malaybalay. So ako klarohon ha. Dili ako ang namatay. Si Bakula, buhi pa ko. Buhi pa, buhi, buhi.
6: Agay!
4: Magyaw-yaw pa ko. Mga takis ako.
8: Halaka!
4: O diba? Daga na ka notice. Nga nung ganiwang ko. Giga konsumisyon. Ano man na? Ano magniwang ang tao? Nagkonsumisyon. Huwag ganang ka.

0: Aon.
1: Correct.
0: Di ba? Anara na siya. Ayan na magidang kinabuhi. So, man akong gikinaingon. Kung paminaw ninyo, paminaw nato ang may perpektong tao ng kalibutan, makasata, mantigot mo pa ubos o mantigot mo pa sa ilo. Mangita tag amigo, dili ta mangitag inkwentro. Kada ara.
1: Correct.
0: Kaya kung magaligot-got ka nga to sa imong isig ka tao, normal man na, nakas ka suko, masuko ka. Maglabay sa pipila ka oras o pipila ka adlaw ana, makahuna-huna ka na, namli ko ito ay sayop sa kuna istorya. Kada kay mas mahait baya ang dila kaysa espada. Diba? Diba? Mas hait ang dila o rambakba sa tao kaysa kini ang mas mahait ng espada. Mas makasamad ang dila. Manoosahay, kung doon ay kasuko, medyo pugong-pugong o sabihin nila. Pugong-pugong. Akong Osbon ha. Akong Osbon. Sa tanang mga kaigsuunan, kaparindihan, mga kahigalaan, sa akong igsuon nga si Antonio Tony Chang, nga administrative officer ng NIA. Siya mi panaw na og ang iyahang haya anaa sa iyang panimalay sa Purok Baydi. Ang lubong ugmang adlawa pagkahuman sa alas 9 nga misa sa San Agustin Church ning Ciudad Valencia. Dito siya ilubong sa Orchard Memorial Garden sa siyudad sa Malaybalay. Tol, maayong pagpanaw. Ganyan lang ang buhay ng tao, ang buhay tulad ng isang awit lamang merong simula at may katapusan. Di ba? Nabataan na doy? Katong ang buhay tulad ng isang awit lamang. Ayun na, gina. Merong simula at may katapusan. Yan na, ano man ang aking maging kapalaran. Murag kapalaran, suri tayo ito, lana. Kamurag kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam sakto. Ginoo ragyoy na sayod sa atong tanan, sa atong hinulaman nga kinabuhi. Kung kanus ata mo taliwan, ginuoy na sayon. Og dihara kataman, ginuoy magbuot niya doon. Kaninyong danan, magandang umaga po!
2: Bakit ba ganyan?
0: Murag di na ma-opera. Okay na siya.
2: Buhay ng tao.
0: Edizad, mayroong mayaman at may api sa mundo.
2: Mayroong mayaman.
0: Ah, murag dili kapalara ng title na.
2: Sa mundo. Kapalara.
0: Dagakay salamat sa mga naminaw. Pa-shout out ko diha sa giniang tapad sa karinderya. Si pangalas karinderya, si pangalas tindahan. Ada ni bataan, hindi mo kutana. Anang karinderya diha, tapad yung likod lang sa atuan, radio kaibigan. Na yung karinderya diha, ang tapad ana. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.
3: Thank you.
0: Good morning, usab di ay kang Ma'am Gemma Breba, kun Breba. Diya sa Alani Blantapan. Good morning, Ma'am Gemma Breva ng Alani Blantapan. Gikan sa imong buuton kayong anak na si Amor Breba na tuag at trabaho sa Damam Kingdom of Saudi Arabia.

inanagin ang kinabuhi sa tao. Kanya-kanya lang. Muna ginaingon bitaw nga. Sometimes you're here today and you're gone tomorrow. Karong adawa, gabarog ka pa, gastor, sibago lang, galakaw ka pa, tigala ka na lang, kabuntag, hala, namatay na dito. Di ara siya taman. Ana lagi lang kinabuhi sa tao. Ang importante alang kanako sa tao, maantigo ta mangayog pasaylo kung nakasala, maantigo ta mo pasaylo kung ang tao nakasala, kung ang tao nangayog pasaylo, simple ra na. Ni pasaylo manggani ang atong labaw makagagahom, ang atong Ginoo, gipasaylo ganita, kita pakaha nga tao, dili maantigo mo pasaylo nga binuhat na rata sa Ginoo, mora na inyong timanan sa matagkaroon o gunya.

0: Again, alas 6:30 na gayod sa buntag. Ang klaro lang, sa July 1, adunay dako nga rollback ang LPG, kung liquefied petroleum gas, tank gasol. Mura og 12 matag kilo ang rollback or 136 kada tangke ang rollback sa LPG. Ang gasolina o krudo, way klaro. Way klaro. Matod sa Department of Energy, way klaro. O di way klaro. Ang sure, ang rollback LPG. Well, sa mga naminaw, kay bawa mo what happened or katong ni Aging Sabado sa hapon, na-surprise ako. Abinakog na ako sa kiniyang EDSA atong Sabado sa alas 5. Kay alas 5:05, naan ako, Hotel Valencia, Cortaypan. Naayog ko diha. Diha nagsugod ang linya sa traffic. So, ingko, okay rin siya. Ako una-una, basig doon ay bangga. Mutuumog sa dili. Alas 5:15, naan ako tungod sa Hotel Valencia. Kay dito lagi kumukaon o manihapon sa kiniang Robinson, kuyog ako mga anak. Kay nibisita po din eh, kay ilabi ang uyuan ang namatay. So, kuyog ako mga anak, pati ako mga apo, naa. Hisos ko Ginoo ko. Kay bao ba mo, unsang oras ako nakasulod sa Robinson? Alas 6:17. Sobra oras! Doon ay 20 minutos nga di nagyod gasibog ang traffic. Motuwa na ko kagwanta, akong gitawgan ang CTTMD. Ang ilang head. Siya giniang, pangalan apelido ato, head sa CTTMD. Akong ipakunta na, sir, unsay problema ning traffic sa Valencia? Wala mo kahibaw, sir. Klase ka ikaw, head, wag kahibaw. Pida ka Bisaya, mani mo. Your dereliction of your duty. That is dereliction of duty. Pasensya, sir, ha, kay prank ako. Inko nga, sir, wag kahibaw. But sir, kay manawag ko. Wag na ninawag. Wag na ni tawag ko, balik. Akong gitawagan, di na makontak. Gibisi lang na ko. Tawag na ko ang rescue. Of course, kay bao po na sila. Sir, mangutana lang ko. Unsay problema ning traffic karon diri sa highway? What happened? Doon ay bangga? Doon na mo i-rescue dito nga nabanggaan? Or what? Sir, may pang rescue kay kibo. May pang atong rescue. Kuha na, sir. Kanina doon ay wing van nga nagbabag sa dala na agyod tungod sa Robinson. Kanang before ka muli ko, musulod ka, og diri kagikan sa Valencia, pasulod ka on, parma left, mag-right turn ka, naagi diha. Ang gini ang wing van, one lane ang nabilin, kay gababag ang wing van. Ingong ko pastilan. Naamay gaman daw dito nga traffic enforcer, tulo ka buok. Ingko, bida. Simple ra na kayo. Kung tan-aw nin, bisan pag napo, ang inyong gibutang, maglisod yun na kay one lane na lang. Valencia ang traffic, ang plobi, ang sasakyan ng diri, grabe. Naay madisgrasya, 5 minutos, 15 na nang baga as traffic. Kasimple raman nun na ang atong syudad sa Valencia na ay daghang truck. Doon natay, dump truck. Nga nung dili na lang tawgan ang head sa giniang general services, nga ma'am, pwede ba magpadalag dump truck kay amo na lang ning birahon ning gini ang wing van nga dako kayo nga nagbabag para maplastar, mapadaplin aron mapadayon ang flow sa trapiko. Dili na ingon anak ka topic. Pagka ko ha, usahay ba use your common sense. Gamito nato usahay ang atong ulo. Ana ra na. Dili nonsense. Use your common sense. Ganon. O gibuhat to, dili na malangan ang mga tao nga nasdalan. Kay bao mo, ingunanin ni siya, nganong nasuko ko? Unang-una, dunay mga emergency diha, simbakog dunay himalat yun nga dadunon o hospital paingon Malaybalay, paingon o provincial hospital Malaybalay, di kagi. Kay naada dito, di ko kabaking, kay puno yung likod. Di isa katuyok. Ikaduha, daw bi karon og dunay mga diabetic diha nga gigutom na nga gababa na ang sugar. Kulgot kag isa ka oras kapin. Mamatay kas dalan. Ikatulo. Kaneng dunay mga problema sa kini ang ilang health condition, dunay nakakalimot sa ilang tambal, wala ka inject, nakalimot sa ilang mga insulin tanan, nisaka na ang sugar. Nakalimot og insulin, gadali kay mo uli na lang. Wala. Ikaapat ang pinakapait. Pasintabi po sa mga namahaw. Which is tinuod man. Daw bi karon kanang naa diha sa mga sakyanan, mga pasahero ug naa po sa sakyanan, driver and everything. Naay kalibangon. Dinuod na. Og dunay kalibangon, dunay nakalibangon. Unsa na magpurigit ang sulod sa sakyanan? Unsa na mo naog na malibang ang dalan? Pagka bright bagyo ninyo. Bawal na. Mo na di jo kalibutan ni Tatay Digong, Rodrigo Duterte sa Davao. Matrapik gani na 5 minutos, 10 minutos, ma-high blood na to. Mo yan na, gano'n man ang problema, gano'n man ang pretty man ang trapika. Naamog isakyanan ng gababag, ay kaayo ba ninyo ibunal ng inyong ulo? Guyuron din na ninyo. Aron mahawa na diha. Kadanghag, magigilap, tanga lang mo, mamalikas na patuloy siyo. Di gani na makuha na karon 5 minutos. Laras mo tanan ba? Tangtangon ta mo tanan? Tangtangon ta mo tanan? Ah, abtik lagi kayo eh. Wala. Ingon ana. Ingon ana ba? Bida. Sorry ha, kay nasuko na yung ko. Ano man? Hallelujah. Kasimple nga problema. Sir, gipadadaan naman among traffic enforcer. Bisan pag 20 ka traffic enforcer, kay one lane ang magian, traffic yun na kayo. O giguyo tong wingbang panuway nga nagbabag o tropo tong tag-iya at tong wa astraan driver nga pwede raman unta mangitag pamaagi nga ilang maguyod wa pud gibuhat gi-standby ra sa didto. Pagawas nako gikan kog Robinson nga human ako kaon wa na diha ang sakyanan. Uy, kinahanglan pa ma-high blood ka. Kinahanglan pa nga magyaw-yaw ka. Kami nga bumabayad og buhis, adunay katungod nga moreklamo kay kanang dala ang nagpasiminto ana, ang nagmaintain ni ana, kaming mga katawhan nga gumagamit sa dalan kay gabayad mig buhis. Di ba? Ana ra nakasimple. Natural masuko ko, gabayad kog buhis, tagaan kog igunani nga serbisyo, binuang ni. Binuang ni. Unsa man mo siya? Wa mo ginawat silbisyo, pag-untang na lang mong trabaho. Nga nung magsildo pa man ko ninyo, nga wa mo mga pulos diha. Wa ba na ninyo gamitan ang inyong mga ulo? Kamang danghag ba ninyo mga panuwaya mo? Mga nang ginaingon nga, ma'am. Oy, Pedro, erase the board. Wa man tayo eraser, ma'am. Use your head. Agi dool sa bata ang iyang ulo. May gibahik, may gi-erase sa kiniang blackboard. Aron mapanas ang chok. Ulo, ay. Oh, so simple lang buot na ko ipasabutan na. Use your head. Gamit ang ulo. Gamitan ang ulo. Ibabaw ayaw na sa ubos. Bida niya. Di ba? Isang kinsam sukoy. Sa tinuod lang, daw bikaron, in all honesty, kadto nga time, nag-inject ko, usap ko nila kaos balay, nag-inject ko danog insulin, kaya am diabetic, I am an insulin dependent. Kulgot ka. Nangurog na ko sa kagutom. Kuyawan ko kaya ako na sugar mo baba man. May gani kay di man yung gumawadan yun og biskuit sa akong sakyanan sa akong compartment. Abrikos compartment. Kaon kong biskuit. Di na araw uli-ulian ko. Kaya salamat may gani kay nagyo ko'y biskuit pero may na ako sakyanan. Kaon din kong tamis. Arang-arang. Kasulod kong Robinson. Alas 6:17. Alas 5:05 ko nagsugod og standby. Alas 6:17, Robinson ko. Katong akong standbayan at ubangan sa Hotel Valencia to Robinson, wala na 1 minute. Isa ka oras o 12 minutos, ayak ko nakasulod. Gitayman sa Batanon. Kinsay di mahiblad. Kinsay di masuko niya na. Manawag ka, wabi ako kabalo o kunsay hinungdan anang traffic niya. Bida, ikaw head sa CTTMD. Huwag ka kabalo. Kadanghag ba ni mo? Sorry ha. Kay prank ako. Migo ko man eh. Pero ako, ako'y pakialam, kay amigo ta dili mo, sipiat ka, birahan tayo ka. Imo man ang trabaho. Anong wak ka masayod na na-traffic na? Siyaro ka. Dapat every now and then, mag-monitor kasi mo mga tao. Asa mo gipambutan sa Ginoo? Buhi pa ba mo? Di ba? Dili kay, baga engineer ha, kay mutana sa kog, ngano na, ay tonto. Mag-bright bagin ni mo. You do your job. Di ba? Kay ba o ka dapat sa imong trabaho? Dili kay, mutana sa ko. Ay kapanuway ba? Panuway ang dako o panuway ang gagmay. Kanang panuway ang gagmay, kanang anak sa panuway. Gagmay pa muna. Di ba? Inanara. Siyaro na sad. Abig yun na ako sa tinuod lang o na ako sa Manila, sa EDSA. Yung ko na, mag Manila. O pa mag Manila, niya pa mag Balinsya. O pa mag Lakaw. Mag biyahe. Nga nung yunani na nika-traffic, ang atong syudas, Balinsya. Hisos ko na may wingban nga gababag, isa na lang kalin ang magiyan. Na alas 5, tigwa na, ang sakiran na na, sumbagay, kadaghan. Unya, sus, Ginoo ko di, ang traffic ko, niyabot sintro, sakiran. Di may na lang uban, ka na pa sintro, makatuyok pa, diversion road. Nabi, ikaw na anak ka dito, so magtuyok ni mo. Nga, ang one lane, nahimo ng three lanes, dagan, tagtulo na kasakiran, tagupat. Napoy mga driver nga ugok mo marking anang kay bawo nga traffic kayo marking anang kilid do di pug ka kaagi imbis kay kog diri-diretso lang unta ka wala parking eh, maka free ride ka sud ka nag Robinson wapod kay napoy mga ugok nga driver nga marking mga bright lami kay si Karen sud sa kog pasuhan ako tawag ka na mga ugok nga driver la lang otro putong driver sa wingban wa man lang naguna-una nga nakadisturbo siya sa traffic. Wa na nawag sa iyang amo nga sir, birahon ta na lang ni sir kay mauhaw ta. Awa man po'y uhaw, bagapog na hong. O, kung doon na patuloy kaulaw, dito niya buhato doy. Mangita sila pamaagi. Wala po, naapoy ato ba nga, hediha nga, wapon na guna-una, nga, guyuron ta na lang ni. Naidam truck niya itong syudad, uguay makuan kay sarado ng general services na may trucks basura. Eh, kadakuan ng trucks basura. Pagguyod, anak guyod doy. Maguyod na diretso. Ipadaplin lang gud. Birahon ipadaplin sa unahan. Di. Diretso na ang dagan sa trapiko. Dili kay nakulgot og isa ka oras og 12 minutos ay katinunto nga trabaho. Pagka stupidity of the highest order. What happened? Mo na ginaingon ako nga sometimes sa atong trabaho magmonitor ta. Mo na ginaingon, if you have job, jaba adjaw ijabu. Simple, binulanon pa. Kung doon ay job, jaba adjaw ijabu. Diba? Pasa di, bida liha na. Siyang pag, ingaw lang ko, so, bainti ka, si TTMD, imo butang liha. Di ka na magsilbi kay, naay gababag, isa na lang kalin ang magian. Yung ko pagka-bride, wag yung panuway, wag yung gamit ang mga utok. Use your head! Ah, ang ulo may gi-erase sa blackboard. Ay, pastilan. Hallelujah! Magandang umaga po! Usa ta magampo! Luzon, Visayas, and Mindanao! Gimbiyagin lang, Mindanao!
1: Assalamualaikum!

0: pipigilan.
1: Magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Aleluya! Ato naman kayong naandan o saan na punta magpadayon sa ato mga isgutanan. Ala, kamong mga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets o nagtanaw sa Facebook Live. Duko kitang tanan, uban kamugan ako, duyog kamugan ako. Alang sa atong bulawano bagampo.

0: sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Ikaw at ako. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kadimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat, Ginoo. Sa libo-kalibo grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga binalanggang mga anak sa matag adlaw, Ginoo. Daghan kaayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog, sa among pagbahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibandayan, o gitagaan mo na usab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akidin namo ibalik diag kadimo. Pinasubay, Ginoo, sa imong magabala ang bulong. Ay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauban ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, ang grasya sa among talad kananan, pamahaw, paniudto o panihapon. Sa abot, Ginoo, sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katuban, mga tanon o mga lagot mon. Kining tanan, Ginoo, dili o dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong, Ginoo. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisigay, aron dili kami may tumpawak sa dalan, sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot. Ugway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat, Ginoo. Labing dalaygon o labing gamhanan gayud ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kaming tanan nga na nag-ampo karon kinasingkasing nga mga yugpasaylo kanimo. Sa among panamastamason diha kanimo. Sa among pagkahakog. Sa among pagkamapahitason, Ginoo. Dili maantigo mo pasaylo. Sa among paghambugero. Sa among walay kaluoy gadto sa among isigkataw. Walay pagpakabana o walay gugma ngadto sa among isigkataw. Pasayloa kami nining tanan among binuhatan, Ginoo. Ginoo, kung ang tanang mga sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tag sa namo ka mga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa pagukong kanamong tanan. Amahan namo nga anaak ka sa bagad langit. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa matag adlaw yatag kanamo karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy no deyo talangit, ag parakala noy kangara no no maruyo, og koy niyada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Ibo no alaw, bugay koy tukoonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kumautaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo garami, buligi ko'y oyogodogoy, og ko alap tuagad, no ko'y numaruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsuna mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin, Arahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmustakim, iya talasin na namdahalahim, gairil maklubelahim, waladalin. Amen. La ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usap sa itong Monday edition sa itong programang Baroganan kay Biga. Sa itong mga kaigsoon ng mga Muslimo, piyaka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tato makigsun ang matigsalog bayad na basulom. Mga manubo, madayaw no kasuman. Banga ilokandawan. Naimbag na bigat kada kayo amin. Naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray Naga. Mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, ikitike amin. Mga Pampangan, may ababa, kikayungan. Ay abaw, mga kauturan ko dara nga mga kilungguhan. May, huwag nga agas ang inyo at tanan blahaw. Mga bulanan masin betag doy. Mga waray maupay nga agay ng tanan. Nabawin niyo madiyaw na bundag. Sorry ka unod marazaw na bundag marazaw karazaw. Mga butuan nun madiyaw nga hinaat. Mga klanon mayad nga agahon. Taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga tagay pugaw mabhud ang algo tao namin. Mga tausog marayaw na mahinaat. Sa Bacano Buenas Dias, mi amigos and mi amigas. Mga blaan na piyoplapos, mga tiruray a piyohipi. Weno mga tagbanwa manigar silam kaniko. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Well, mag-ampo lang tanga. Di ni musaka mga produktong petroleum sunod simana. Why? Inanin ni siya ha? Kagahapon, ang Iran, gibumbaha na sa niya ang mga barko na imbis kayo amot. Natingala ko aning duha, di man yun magkasinabot. Nga niagi sa Strait of Hormuz, bumbahan sa Iran. Unya, doon na po'y bumbang ilang gibira dito sa kiniang sa to, Dubai ba to? No, not Dubai. Abu Dhabi, masiguro to. Basta ilang gibumbahan, Middle East country. May gani, kay walay civilian na nga igo, walay, ito ka, non-population ni ditugpa ang ilang missile. Ay, balos po na yung Amerika, di, birahan po niyang Iran. Wala ni Karon, Bahrain di ay, Bahrain. Ang gibirahan sa Iran, ang Bahrain. Bili na Bahrain. Bahrain. It's always pronounced as Bahrain. So, gibumbahan. So, nagbinumbahay na sad. Imbis kay rule ba? So, bagay, ang Department of Energy, wala mo po'y klaro. Wapoy klaro ang uyo sa Iran. Muna kita mo, Wa may klaro. May klaro ang US ug Iran ilang ceasefire. Sige, imbis kay mag-ceasefire, nawala naman ang cease. Fire, fire, fire naman ni noon. Sabi na kung ceasefire na. Sabi na, ah, ceasefire lang. Wala eh. Ang word lang ang cease, nawala. Pero ang fire, fire na ah. Di, padulong ang fire. Wala eh, cease. Man ang problema na ito, ani karon, basig sunod si man ha, musag ka na sa precious mga produktong petroleum. Pero ang sure ko, ugma, di po ko sure. Kaya huwag mo po iklaro. Muna, ginaingon. Magaling klaro ang US Grant. Huwag po iklaro ito ng Department of Energy. Kay kaganinang kadlawan mga alas 4, monitor ko sa balita sa nasyonal, niingon mo po nga, kung aakyat, sinto G's, kung bababa, ganito, ang diesel at gasolina, ah, muraman tagkanta ani sa giniyeng kuhan. Kasi itong kanta nga, ispagiting pababa, pababa ng pababa. So, ganun yung nga kanta doon, inabaka na? Oh, six bomb. Six bomb na, no? Ispagiting, sige na doon. Kay, wala na akong kasabot. Sa tinuod lang, wala yung kasabot. Nganong ang atong taga Department of Energy, dili mo hatag kung insakto nga statement. Musaka ba? Or moos-os ba nga? Monday na ba yata? The last trading period. Sa Friday, kabalo na kadaan. Kung musaka ba o moos-os. Pero ang world market sa giniang petroleum, wala ni saka. It remains 78, yata 79. So wala ni saka, wala po ni ubos. Maintain, o sa kuan pa, maintain nga 358, bagdok. Tonto. Ay, basi yung pusto man na, binuang na to ha. Doon mo ganyan, libi akong sugal. Kaya ko rin tao, ikabalo mo sugal, ipag gumanugal. Ah, di ba? May hindi ko hearing yung engineer. Naiyang kitip, 358, lumda. Lamlam na mo. Dago, you know, dago yung sugarul. Sa tinuod lang, huwag magklaro unta ang atong taga Department of Energy. Unsa bag yun, ma'am? Sharon Garin, dili Sharon Kunita. Yan kung artista mo ito. O sa bagyod, ispagiting pababa o ispagiting pataas ng pababa ng pababa? Klaruha, ma'am ba? Klaruha, kay ugmuingon mo, busaka, ginugma, to build me karon. Balag mo, umao ni among kwarta. Ano pa man hinoon? Adi, kaya lang nagway naman dyan. Di ba? Apa may katubil? Hey, thank you, D.I., sa mga naghatulog bulak ha, sa kong igsoon. Kaninyong tanan na binigyan sa Montes Claros family. Salamat, Attorney Ari Montes Claros, Bungkoy Montes Claros. Basta, Montes Claros family. Thank you very much sa inyong paghatulog bulak sa akong igsoon. Daghan kayo salamat. Sa mga may hatulog bulak, sa mga mitambong, sa pateng lawas sa akong igsoon, ngagihay, asayang balay, porok 20, kaninyong tanan, daghan o daghan kayo salamat. Kaninyo, gikan sa pamilyang Chiang. Daghan, magod mi engineer. Actually, upat mi ka engineer Chiang ba? Engineer Antonio Chiang. Engineer Kiwan Chiang, Engineer Kito Chiang, Engineer Romy Chiang. Upat mi, we are a family of engineers. Upat yun ika pamilya nga puro engineer. Mechanical, civil, and electrical. Ako manghod, mechanical. Yang isa ka anak, mechanical. Akong isa ka, pagpagumangkon, civil. Ako electrical, kusog mangorinte. Di ba? Kaya mag-exercise
2: song. Sige, simulan na natin, ha? Okay.
0: Secretary.

0: Hapid ko nakalimot na amray manawagan liya. Bida ni Batanon Dalimtano na. Di, tatama nga nakanotice sa kumposta. Tinod na. In a matter of week, I've lost around 5 kilos ang nawala sa ako. Niwang niyo ko. Kita ninyo sa kumpost. Pero tinagin ako niwang nga buyag. Ang buhat nagkakalit naman kong kawangkig. In just a matter of a week, ha? Simana pa lang, I lost 5 pounds. Excuse me, doon natin, asa nga microphone akong gamiton? Kani? Doon natin bisita din eh, almost na, sorry mama, nawas ko na ho, natugod sa issue. May buntag ni mo ma'am. Ya, yeah, atubang sa microphone ma'am, ayas akong na ho, kaya madaot mong adlaw. Ayaw tanaw sa kong na maguba na yung adlaw, daot yun. Diya ka, istorya na ma'am, may buntag ni mo ma'am. Ay, wala ka tingog, tempa. O, tara, okay na. Sige daw, ma'am, usba ma'am.
1: Maing buntag po.
0: Maing buntag ni mo. Unsay atong ikaalagad, unsay ikaalagad ang radyo kaibigan diha ka ni mo, ma'am?
1: Sa among hospital billings.
0: Ah, hospital bill. Asa din na hospital? Igunsa man ang nang na hospital? Igunsa na ni mo?
1: Akong papa.
0: Ay, imong amahan. Bila ida na na, ma'am?
1: 71.
0: Jesus, ginagkukwa na. Abot na gid siya sa kining. Oh, hindi mo na may pasabot kang. Ang gining atong swerte kay kamuabot ka ng idara. Sa atin noon, perte gini mong swerte ha. Nga nung na-hospital mo, ma'am?
1: Kaya nang nag-kami seminar mi sa kasal diha sa City Gym.
0: Nag-seminar sa kasal?
1: Oo.
0: Sa mga kaslunon. Nga nung kisa may kaslunon, ikaw?
1: Ako.
0: O kisa imong pamanhonon?
1: Oo.
0: Nga nung naman imong amahan?
1: Kaya mag-process mi. Kaya kailangan paman mi kuan amahan o ginikanan.
0: Ah, kinahanglan nga doon ay mo witness.
1: Oo, kaya nga, 20 pa. 20 pa man namong edad.
0: Bam. Ang 18 man ang pataas. 20 naman mo, so din I don't need that is that needs a parental guidance or parental approval. Dichutso naman mo 20 na good mo. Ingon ana ba na karon?
1: 25 pataas man lang wala nay kanon.
0: Amo na nay bag-o, oh, wako kabalo under the new family code siguro.
1: Oo.
0: Kaya ako na balaan under na nyo family planning. Family planting. So kinahanglan, o di pakaabot man 5, na ang amahan o ginikanan.
1: Oo.
0: Kisa ba ibatan o, ikaw?
1: Oo, oh, apil akong bana.
0: Kariyo mong duha mga 20?
1: 22 na to siya, ako 20.
0: 22 siya, 20. O sa trabaho si mong bana ma'am, kadiyot lang, muta na lang ko.
1: Tapasiro.
0: Tapasiro. Ikaw?
1: Kana sa balay lang natin man sa bata.
0: No, ako mangutan na lang ko mama sa mga naminaw. Papasailo ako mama. Eh just kon. Nganong nakadesisyon mo mo nga magpakasal?
1: Kay
0: gugma?
1: Para sa among anak.
0: Ang ana may anak?
1: Oo.
0: Bilay inyong anak?
1: Isa.
0: Ah, okay. Luoy man po ng bata god.
1: Mm.
0: Actually ang bata wala pa ay kon ano, sabi ni. Unsa may gamiton ko mapilyo do anay maog pa. Jatin nood lang. Amahan o inahan, inana. So, sakto po. Kung unsay mga benefits, di mo gaglaim kay wak mo muna kasal legally. So, muna nga nag-desisyon mo nga magpakasal. So, nag-seminar mo. Unsay tawag anak ang seminar, ma'am? Ang tawag anak itong una, prikama. Ah, prika. Prikama na ba? Prikana? Prikana ba na? Tawag anak karon? Lahi na.
1: Ba't tulaw? Kabalo?
0: Oo, oh, kabalo. Sa pangalan na yung seminar. So, nga, seminar mo kabalo. Ang tawagan natong una, prikana. Amot mo siya meaning anang kana. Hindi ako ga, di man na prikana. Kung sabi na engineer, prikama, oy, sawa pa'y kama. Oh, so di pa magkasal, di prikama. Ay, nako, Lord, Jesus pa sa'yo luwata. Karon, ma'am, unsa'y naitabo sa'yo mong amahan sa diyang nag-seminar mo?
1: Nag-gun siya na, kanbita siya na,
0: yatakis ka na stroke.
1: Oh, na stroke, naka-isis yung purol.
0: Tapos, so, na ang pinakaduol ko naa mo sa balin sa gym sanitarium.
1: Wala sad ko kabalo nga kwento kana ang private kay dito man mo siya gikuan.
0: Normal man kay ang atong government hospital wala naa pa man ta diri pina sa kuano pa na kay ka operate. Naa ta mala magmalay balay. So di ara ninyo gidala. So okay na imong amahan ma'am.
1: Okay na siya.
0: Ay, salamat sa Dios. But pinakadako nga bat, abat gidaanin tanan sa bill sa ospital kay private na. Bilay inyong bayro noon sa ospital, ma'am?
1: 70.
0: Jesus, bilag-adlaw ng 70.
1: Ha?
0: Bilag-adlaw ng 70 mil nga bayro noon.
1: Kung na? Bulan na.
0: Ay, magbulan na day mo, di ha?
1: Mm-mm.
0: Ay, Jesus, ginoo ko. Wala mo ni dool sa atoang buhatan, sa atoang mayor's office. O, tinabangon man na si Mayor Ami Galario.
1: Cut off.
0: Ay, why budget?
1: Cut off sila ron.
0: Ah, cut off. Murag niya. Nai-cut off. So, ganun, irrigation. Hallelujah. Pati na budget ron, nai-cut off. Mabi na kong niya. So, ang inyong bayro noon, bilay inyong bayro noon, gin, ma'am. Kana giyon?
1: Oo, 70.
0: Kana giyon, exact amount? Yung pila rin yung kwarta?
1: Wala pa, may nakakuan. Ay, nakaprocess na ko sa PS of DSWD, 44,000.
0: Oh. Di gamay na lang. Amayo.
1: Ay, moto, nakulangan na to siya daan.
0: Pili, pila giyon yung bayro noon after sa nakakuha mo o ganito?
1: 200 kapin.
0: A 200 kapin kay bula na. Kano wala pod mo nakadesider, ma'am, sa gamay-gamay pa ang bill nga ibalhin na lang ninyo o government hospital mintras gamay pa.
1: Di man sila magpabalhin dito. Kagang yo gani mi dito nga magbalhin na lang mig kanang nabitoy kauban sa sulod pero dili sila masugot.
0: Kinanglan, gi mayo naman dingan di man balhin. Di man na emergency human naman. Di sila masugot.
1: Di sila masugot dito.
0: I don't think so. No. It is because katungod na sa pasyente. I don't think so, ma'am. Dili. But sige na lang, na naman tadiya. O, di na nato na lalisan. Kaya ako imong pasyente, gusto ko mubalhin, di ko ninyo pabalhin nun, magubuta. Galing lang, isog-isog mong ko. Ikanwa kay baon, tag balaod. The right of the patient. Ay, malikturan. Malikturan in general siyang ugbalaod. Looy, kika. Pusa. Pusa! Wala, huwag ako. Ayaw. Utang buot. Kay maluoy ka sa imong ko galingon. Kaya ako yung laliso ni mong balaon, maluoy kasi mong kuglingon. Honestly, tinuod man. Katuon man ta. So, manawagan ka ma, mangayok ang tabang para sa imong amahan aron makagawas. Hallelujah. Nahala, sige. Kasabaga naminaw, natay iksuon na to dire. Tagaasa ganit ka, ma'am?
1: Dagat Kidabaw.
0: Nga nangayog tabang, aron in town, makagawas na sila sa ospital. Ang iyang amahan makagawas na. Doon na inyong bayro noon nga bilan na lang na ibilin?
1: 70.
0: Si Tinta, ginsarado mo na inyong bayro noon?
1: Sir.
0: Jesus ko ginawa sa mga tao na ito. Saan kamay ng Diyos na ganyan? May kauban po nga na po diya. Sanitarium, nanginhanglan po itong tabang. Thank you diya kay Sir Hill Dalugdog sa imong tabang. So, ako pa nang ihatag ang kapitana. Kapitana, minaw ka na. Diri sa ako ang... Wala sa akong GCAS ha. Nagang May, pero gi-forward na ni May sa ako. Wala pa po na ako nakuha. Naaram na, kay busy lagi, kay namat yan, po biya mi. Nga di biya ko, so, kinibitang mga kinaraan nga pamahiin, pero ako patuho ko, ana. Nga oga, doon ay amigor ka, doon, suod ni mo, na nasa ospital, nga, namat yan mo, ayaw yung sagad to. Di ka pwede man to. Bawal, huwag sakuan ba, bawal ang tabok-tabok. Pwede na tabok-tabok, ukay-ukay ka. Magtabok-tabok kayo, ukay-kas-pikas. Sige ma'am, hangyua ang mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets sa imong pagpangayo og tabang. Storya na ma'am.
1: Mayong buntag sa tanan, ako dahil si Carmina Suldan, nagpuyo sa Dagat Kidabaw. Ako naghangyo sa inyong kinasing-kasing na tabang. Nga hinaut ko nga makagawas na akong amaan kay dool na yung tao na mukasan. Nga wala pa may nagagawas sa ospital. Nga akong mga kinanglanon, wala pa yung tao na Wala pa yung taong minakandam para sa mong kasal kay tungod kay naapa sa ospital na kung aman ka ron. Nga di, kinanglanon pa impaso na mong balance. Hindi may pagkawason dito kung hindi may makaimpas. Nga naapa yung taon ko yan, nga ga-eskwila sa sige na lang yung taon siya kapsin kaya wala yung magkatod sa iyaan dito. Nga niya, naagawban-uban sa ako akong anak. Sa ospital o sahay, kaya wala'y magbantay sa iya dito. Hinaot ko nga inyo kong matabangan sa among balance sa ospital. At makagawas na akong aman dito sa sanitarium. Akong banayin taon, tapasiro ra ang iyong inadlawan. Ikurayin taon sa pangbalon sa eskwela sa bata. Sa resita, pagkaon na mo, say, tagaan na lang miglugaw dito sa nurse, aron lang makakaon mi dito. Kaya walang-wala, yun ang taong may bisanasan ako magpadulong mga yugtabang. Pero, wala, kulang pagyapon na mong nakuha. Napusapit pa yung taon ko na disgrasya at sigiglakaw. aron lang maimpas ang bills sa akong umahan, pero kulang pa japon. Ngaot ko nga inyo kung matabangan para sa akong amahan. Dagong salamat sa inyo.
0: Ma'am, ako'y una, ma'am, ha? Pasensya na, ma'am. Ginagmayra po akong matag. Kaya unang-una, daghan po ka pa ngayong tabang diri sa estasyon. Yeah. Inig mo gawas ko, maglakaw ko, doon nalay kalit mo dool, manghangyo. Pisag-asa ko ka paingon. Usahay, sir, wapakoy kaon. Yalisod po, di mo balibaran ang taong wapay kaon. Yeah. Engineer, pareha ni atong Sabado. Imbis kayo mamalit ko gulay, kayo gusto mo tagulay, lagi like, des parmes. Ano, malit bang ko, pero... Ang mga tindiro ng ligya gulay sa engineer, wapa may, may pamahaw in town, wapa may halin. Talagalag, di mo tagag pamahaw. Ipat sila, di tagag pamahaw. Kinana, gina, kinibitawang ang atong kinabuhi, manggod. Kitang tanan ng kalibutana. Once again, ha, lumalabay. Walay perpektong tao ng kalibutana. Makasalata, mga itagpasaylo. Pero usahay, makahinuktok ta. Kaya usahay, doon natin yung story ang adili mayo. Doon natin yung napasakitan. But what is important is na ngayon magpasaylo. Again, sa baga naminaw sa tag-satag sa radio sets. Hinaon paunta na matabangan ninyo ning isa ka iksuon na to. Aniya karon sa radio kaibigan, kapag-hilak na yung taon eh. Eh gusto na po sila mo gawas. Kaya ang problema, kasal nun. Kanos aday to ninyo schedule kasal, ma'am?
1: 27 unta, pero na...
0: Karong bulan na, 27. Mm. Ah, wala na ako na, 27.
1: Na, siya, nabalhin kay tungod na hospital akong papa sa July 4 na lang.
0: Alaganin nga po naman, magkubrangka na lang yun ko, dibindi ka na karun. Again, sa mga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets, ako'y una, ma'am. Oh, palihog na lang ko. Natag sa iha. Basig na ipay manghatod, ma'am. Atong GCAS, ha? Palihog, doon na tayo GCAS sa mga dilikan, eh. Ang radio kaibigan ni Arani Atbang sa NBM sa May Highway na sa second floor ibabaw rami sa Bank of Makati na adiri ang radio kaibigan. So sa mga muhatod, salamat ka rin yo. Sa baga, dunay mga GCAS, akong klarohon ha. Ang atong GCAS, GCAS number 0966852372. Dili jud ko sa akong wa mo pino ko GCash pero ako dili jud ko mo open og GCash nga naman galikay ko na ihulog sa ako kay dili ko gusto nga ma-issue ko. May nang sa kauban ako sa radio kaibigan nga si The Gorgeous Millie Mae Belga sa Iyaha kay kun man abutan mga bata. Di ba? So dito sa Iyaha para iwas question ko. Kay sila mas nakabalo so okay, bawa sila. Di ko pwede magbinaw ang lili. Wala po ko'y plano, anak. Kaya akong pagservisyo sa katawhan, muna'y ginatawag nga dakong gugma ang pag-alagad.

0: Again, sa mga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, pinaagi ning atong programang Baruganan. Ako kinasingkasing nga nagatuktok o nagahangyo kaninyo. Basig maluoy mo, doon mo'y sobra-sobra diha. Matod palagi sa atong Ginoo, bulahan ang tao nga manggihatagon kay ang grasya magauban kaniya. Sige ma'am, usba ma'am. Panawagin yun itong mga kaigsunod nga maluoy sila kanimo.
1: Mayang buntag sa inyong tanan. Ako dahil si Carmina Sultan, nagpuyo sa Dagat Kilabaw. Nagahangyo sa inyong kinasingkasing nga tabang para sa akong amahan nga nasa ospital karon. Inaot ko nga inyo kung matabangan tungod kay dili pa makagawas ako man tungod sa among balance. Unya ako ba natapasiro lang o sa dili sa makatapas kay kuan na ron cut off na sa ilang tapas. Wala na yun
0: yung tapas karon.
1: Kuan na lang siya, maglampas na lang siya, mangita siya pamagi, aron namin makaon, nay, mabalo na akong anak sa eskwelahan. Nag-process na ko sa PS o Gliss na bulyon eh, 44,000 nilang yatag sa ako, pero kulang na gyapon. Misanasan ako mga yagtabang, pero kulang pa. Anyapit na mong kasal, dili ko makagawas kay tungod akong ama na pa, akong ama na sa ospital.
0: What a problem. Sige, ma'am.
1: Nya, duol na po damong kasal. Dili, wala pa ko nakaandam sa mong ilisan. Sa
0: wala gyud tanan, to be honest.
1: Wala gyud tanan in taon. Bisan isa. Yalisan in taon, may asa may mga itaw ina na kanakakakwart na.

0: kuana ko 44 pero dili pa gyapon mi nila pagawason gagaran terming ID pero dili nila dawaton.
1: Gadugang inyong bill sa ospital actually. Hantod na mo dia gadugang kita. Ay, nako Lord. Sa mga naminaw sa tag-satag sa Carillo Sets. Pidagi din atong programang Baruganan. Kini si Romeo Changa tuktok sa inyo tag-satag sa kakasing-kasing. Pasig doon na mo'y ginagmay niya. Sa 5 pesos, 10 pesos, dawato na mo na. Ay matigom na mo dako ragyapon. Ang Gcash ga akong ihatag ninyo. Gcash ni Miss the main Millimade the Gorgeous Belga. Gcash number 0966 852 3722. Once again, Gcash number 0966 852 3722.
2: Kiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw
1: sakto gid nga kanta, hiram sa Diyos ang ating buhay.
2: Handog lamang.
1: Again, sa mga kaigsuunan, kaparintihan, may kagalaan, sa mga kaparintihan, des maramag, ipaybaw ko kamo. Sa mga kaila sa akong igsuon, nga si Engineer Antonio Tony Chang ng National Irrigation Administration. Siya may panaw na o gang iyang haya ana sa ilang panimaray sa Purok Baydi. Katapusang lamay karong gabi eh. Ugang lubong ipahigayon o mga lawa. Pagkahuman sa alas 9 nga misa diha sa San Agustin Cathedral ni Ciudad sa Valencia. O siya pagadadon o dito ilubong sa Orchard Memorial Garden sa siyudad sa Malaybalay.
2: Diyos ang pinagmulan kundi ako umiling.
1: Again, atong Gcash number 0966 852 3722. Hangyo lang ko kaninyo, please, tabangan ito, kay Luoy yun. 0966 852 3722.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
10: Unsa may ato igan?
11: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
10: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
11: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, nga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
10: Wala?
11: Oo, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
10: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
11: Sa Ginoo, Pastor Dan.
10: So igan, salamat din kayo, kinsa kanin pangalan, ani?
11: Noel Estina.
10: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong na time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaong gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha igyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko gipon, buntag, gabi-i. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tayo nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugong ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nga atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidsima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sunod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan. Pero siya wala pwede maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bidimag, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang pastor, Pastor Lindo, basta magkapalit gani ko ana, na ako'y bapayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidji makuun sa itong batiyon.

0: Kinsa ni palihog taga asa?
1: Si Mark Vitellin niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubot ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Naka-arthritis.
1: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukan ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
10: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Numero 1 sa balita.
16: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
17: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
18: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Nadi 8.